0: 92.700 FM Cagayan de Oro City. 93.700 FM Bukid Noon. Hey, we got 13 minutes after 8 o'clock. Tyla Chanel. That show was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Ito na, last hour na ating program, mga sweethearts. The weather is kind of fair. Hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero hindi naman dindag o masyado. No? Medyo maulap lang. Medyo cloudy lang. I mean, maybe the reason behind this weather is, you know, siyempre Hunyo na eh. Diba nangangalhati na tayo sa Hunyo? Alam nyo naman pag buwan ng Hunyo, ito na po yung pagsisimula ng tag-ulan. Pero not totally. Kaya sa'yo, nagpa-drizzle lang naman. Sa mga nakalipas sa mga araw, medyo manilakas yung mga ulan. Pero ngayon, ito mga huling mga 2 days, medyo taligsik-taligsik lang. Diba? Hindi naman tumutuloy. Anyway, sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga kagigising lang, enjoying, still enjoying, I should say. O, yung kanila mga holiday dyan. O, sige lang, padayon lang ha. O, sa pag-rest. Ano ba yung rest na yan? Mula pa nung Biyernes. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Ang haba nung rest. Diba? Sobrang haba nung pagpapahingang yan. Ay, sarap buhay. Sana all. Ang mga sweetheart, siyempre pa, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling. Until 9, ano pa nga ba? I-text mo ko, dali. Dali, text mo ko. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Eh, siyempre pa, sa lahat ng mga hindi pa nakafollow doon sa aming Facebook page. A Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City. Kapuntahan nyo lamang yung aming page, ha? Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ngayon, gusto nyo naman mag-follow individually doon sa mga pages ng mga DJs. Oo, i-follow nyo ko. Dali. Jason space Heart FM. Wala lang salitang space. Alam nyo na yon. Jason space Heart FM. One word lang yung Heart FM. O, dali na. Ito. Shoutout natin. Ang mga taga-kamamanan. Si Salime. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Ha? Salime. You know, advance happy birthday to you, DJ. Ay, salamat po na marami. Thank you. Raptor Taxi, Anna Lou Vincent, Oktubre. Maraming salamat din sa inyong pakikinig. Eto, wala dyan palong-palong ang Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Ay, hap ako kamata, Jason Steele. Sino ikaw? Ay, mga tagalapas dos. Ah, okay. Oh, diyan sa may labasan, maraming salamat po sa inyo. Si Marifel pala to. You know. 16 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. At tabayanan mamaya. Alright, ang ating bagong winner ng bugas at saka groceries. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: This is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Our Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
6: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 32.7 Thunder FM kagayan de oro city 33.7 Thunder FM Bukidnon. Ibig niya 31 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga at sa December Avenue with Saksiang Langit. That song was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ay, mga kamumulat lang ng inyong mga mata. Nagigising lang, ano na? Tangali na! Ikilos ka na ba? Sa lahat ng mga nagtatrabaho na rin naman, yung mga hindi po nag-holiday just like us, ang tawag po sa atin ay mga masisipag. Kasi syempre, di ba kahit holiday pumapasok? Wala talaga tayong choice. Hindi naman nag-holiday yung mga nangiginig ng radyo eh. Ganun din yung iba pa, no? Hindi naman nag-holiday yung mga sumasakay ng mga jeep eh. Hindi naman nag-holiday yung mga sumasakay ng bus at saka rela o kaya taxi eh. Kaya naman kahit holiday, wad-wad. Di ba trabaho? Hindi rin nag-holiday yung mga namamalengke. Kaya naman, may pasok pa rin yung mga nagtitinda. Hindi rin nag-holiday yung mga pumupunta ng mall. Di ba? Kaya naman, may pasok din yung mga, di ba, yung mga nagtatrabaho sa mall. O, kaya naman, tayo mga masisipag. Sige! Oo, wad-wad! Ningkamuta, no? 32 after 8 o'clock. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Hey! Kabanday Machine Shop sa may Taguluan. Magandang umaga. Maraming salamat. Good morning kina Jucol, kay Jetro, kay Jusil, kay Dodong, kay Marlon, at saka kay Yuri. Oy, advance happy birthday daw sa akin. Maraming salamat. Oy, nag-follow ka na ba sa page ko? Hindi pa yata eh. Mag-follow ka na. Your greetings is good, but your follow is better. Ay, sabi niya, I see your pic, DJ. Thank you po. Mag-follow ka na rin, huwag kang view ng view. Marami nanonood lang eh. Mag-follow din po kayo. Ay, nagpapa-shoutout pala to eh. Andali ha, saan ba yun? Andali ha, batiin natin. Nagpapa-shoutout sina... Sandali lamang. Si... Shoutout sa Barangay 31. Oy, mga taga Barangay 31! Sa may Santo Niño, Cogon, ha? Agadang umaga sa inyo. Shoutout sa kanilang buutan na kapitana, kina Kapitana Delia Wabe, at sa kanyang mga agawad, o sa tanang staff, o sa tanang taga-barangay 31. Magandang umaga po, si Ate Bebeng Wabe. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pangikinig dyan. Yan, salamat po sa pag-follow sa page ko. Ha? Thank you. Ito na muna! Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon? Alamin muna natin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
2: Good morning, Poging Jason Stell. Advance happy birthday to you.
0: Araw-araw ah.
2: Pag-follow na ako ah. Takal na.
0: Ay, very good. Sige, salamat.
2: Makasadang nadaanan ko kanina. Sobrang maluwag, lalo na po sa Bulwa. Outside sa Bulwa Highway. May kaluwagan pa. Nakarating tayo ng Patag, 6th Division Patag. Papunta ng Carmen, maluwag pa rin hanggang nakabalik. Uli, papunta ng Bulwa Terminal. Diyan sa Bulwa Terminal, Jason, may konting slow moving lang dyan kasi Monday ngayon, tapo. Marami mga sasakyan na sumarating galing bukit, nagdala po ng mga gulay. So sa banda dyan, may slow moving Jason. Pero paglagpas naman, okay na naman po paglagpas sa Bulwa Terminal. Nakabalik tayo ulit sa Bulwa Highway. Yung papasok at palabas sa Bulwa, may kaluwagan pa sa ngayon, Jason.
0: Ayun! Sige, may pasero ka ba ngayon?
2: Meron pasero dito sa banda po ng Ipunan. Papunta po kami ng Idahag.
0: Ayun na. Sige. Igata na pagmamaneho at igata na mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Broad Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Hard FM again, the Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. And we get 46 minutes, makalipas ang 8 o'clock. That's Predador de Pererecal. Oh, yeah. I don't know how to pronounce this one. But anyway, alright, maraming salamat po sa lahat ng mga napapasayaw dyan sa kantang yan. Medyo napapaindak-indak, di ba? Maganda umaga, kinaigig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maganda din sa lahat ng staff ng Mars Laundry Hub sa may Carmen Ilaya. Maganda umaga sa inyo. Si Richard at saka si Ann na kanunay na minaw sa Hard FM. Thank you so much. You know, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Laging nakatutok, laging naka-Hard FM itong mga ito. Karating sa Bagara sa family, all the way from Macabalay. Hoy, magandang umaga sa inyo, mga taga-punto din ha, mga imbuntang. Kina Carl Hyvet David, kina Hansel Faye David, kina Dudski, at saka kina Crizel. You know, thank you sa inyong pagpamina. Sina Damsel Robles, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nasaan man kayong area, masamang lugar. And thank you so much for always tuning in. Eto na, mamimigay na tayo ng grasya. Para mabigay tayo ng bigas at saka ng ating groceries. Paminaw! Piliin na natin isang area tayo bubunot ha, ng ating second winner. Roulette select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Nazareth! Puno tayo sa drumbags ng Nazareth. Tuara, isa lang. Ang kanyang address, Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog og bugas at groceries mula dyan sa may Upper Nazareth, Josie Agbanaog, congratulations. Nanalo ka ng bugas at saka groceries ha, Josie Agbanaog. At ganun din sa ating first winner kanina. Ang ating first winner kanina ay si Pablita Fabela ng Carmen Zone 2. Pablita Fabela ng Zone 2 Carmen. At ang second winner, Josie Agbanaog ng Upper Nazareth. Samantala, ito pa yung pangalan pa ng mga nanalo pa ng bigas ha. Etong si Leo Moreno, yung Motorola driver. Leo Moreno, nakadaog sa gaog bugas at saka ng groceries. At si Resurrection Juanico ng Parola Macabalan, congratulations. Nakadaugsad ka at ng bugas at saka ng groceries. Ha, pumunta ka dito para maklaim mo na ang iyong papremyo. Ganun din itong si Melan Absolo ng Barangay 36, Junver Diaz ng Puntod Selray at Visitacion Aison ng Barangay 36. Valid ID lang sa mga pangalan na banggit at makukuha nyo na ang inyong bugas at ang inyong groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for another break here, uli mga minuto ng ating mga programa, na ating programa, kaya naman, uy, panayong gihapon sa magpaminaw ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay sa

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon, Britney Spears, Girl in the Mirror. 2 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ay, si Jimmy Coloso ng Ever Taxi, nakikinig sa atin, ha. Si Melissa, ang iyang wife, nakikinig din sa atin. You know. Zach na DC, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sana magandahan yung mga umaga. Mga taga Wash and Go Laundry sa May Carmen, maraming salamat sa inyong pagkinig. Jocelyn Taladro, ha. Yan, thank you sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapitan. Ando daw si Mami Marilyn. Ako po'y magbabahalam na tabayaran si DJ George. Susunod na po ang ating mga love songs para sa ating Music from the Heart. Yun! Ang dami-dami na mga nag-aabang ng ating mga love songs niya. Alright! Siyempre ba? But don't forget, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ano lamang yun? Jason Space Heart FM. Maraming salamat po! My name is Jason Steele. Na nagsasabi at naniniwala sa kasabihang, anin mo ang ganda ng mata kung lumuluha naman siya sa maling tao, hindi ba? Padayon sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ni House Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang issue sa prosecution panel kung sino man ang magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan kinikilala na ngayon si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Ayon kay Congressman Ridon, ang mahalaga ay nauunawaan ng magiging presiding officer ang mga argumentong ihaharap ng magkabilang panig at may kakayahang maglabas ng wastong pagpapasya sa mga ito. Gayunman, patuloy na tiniyak ni Congressman Ridon na magpapatuloy ang impeachment proceeding laban kay VP Sara Duterte. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Maayong buntag, mga sweethearts. It's a great Monday. Lalo na, alam niyo na kung anong araw ngayon, ika-15. Kaching-kaching na. Swell dumps na. Kaya naman, sasamaan ko pa yan para mas good mood pa tayo. O yung mga love songs till 11 o'clock. 2 solid hours na puno ng happiness and love with smiles. Kasama si George na solo flight muna ngayon. Alam ko na mamiss na natin si Dr. Hart, but he'll be with us very, very soon. Abangan yan. At eto na, sa mga nag-aantay din ng ating question of the heart. Ala, ready na ang kanilang mga cellphones, oh. Nako, medyo mabigat. Medyo mapapaisip at mapapatanong tayo. Nako, mga sweethearts, bakit nga ba lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal? Bakit nga ba ganun? Bakit nasasaktan yung mga totoo, o bakit nga ba lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal? Nanasad ka ni George, ha? Pinapaisip mo na naman kami. Sige, i-text mo ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is 9:13 on the clock. Here's Janeline Yabu for you, Labis na Nasaktan. Eto na, simulan na natin to. Keep it right here with me sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 9:32 ang ating oras. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntag mga sweethearts sa mga nagbe-breakfast. Happy breakfast! Pero medyo masakit ang ating kwentuhan with George dito sa ating programang Music from the Heart ngayong umaga. Yung tanong mo naman, George, bakit nga ba lubos nasasaktan ang totoong nagmamahal? That means to say, for me, you know, as we understood the question, talagang pure at talagang genuine ang pagmamahal mo. Kaya lang minsan, ganito ang nangyayari sa realidad. Parang doble, lubos, yung nararamdamang sakit. Uy, mas sila pa yung nasasaktan. Yung mga taong totoong nagmamahal. Bakit nga ba? Diba, sinasabi natin, di naman nila deserve. Pero, as time unfolds, parang the more they love, the more they get hurt. Hala. That's why FOG's Hurting Inside is perfect for this. 5574. Morning, George. Hi sa mga taga-kamamanan. Mayong buntag. Kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Baktong ng BBQ Family. Mayong buntag. Happy morning, Mami Amy. At kay Mayor Miles, mayong buntag. Happy birthday. Happiest birthday indeed. Kay Engineer John Kiro of Grand Europa. Mayong buntag and happy birthday. Sabi pa ni 3008, shout out sa Aceron family, Simeona, kay Ating, kay Luz, kay Casho, kay Ernie, kay Julie, kay Cheche, kay Galo Basilio, ayan, from AAA Poblacion Opol. Eto, let's read some messages dun sa ating Facebook post. Ay, naku, grabe kayo, ha? Sabi ni Ate Rachel Dalugdog, para sa akin, George, kasi kahit na lang, pagmamahal mo ay binibigay mo, kaya siguro masasaktan ka talaga. Yan lang po, shout out to Villarangca family and Don Carlos Bukidnon. Mayong buntag. Eto naman si Ate Jean Garcia Candia. Totoo, nalubos na sasaktan ang totoong nagmamahal kasi labis na naibibigay ang kagustuhan ng mahal at sobrang nagtiwala. Ang ending, sobrang sakit pag nawala ang minamahal. Sabay-sabay tayo. Ouch! Sakita, oy. Ay, nako. Sige lang, alam ko kasi na special non-working holiday ngayon. Medyo mahaba yung ating naging holiday, ano. Kaya naman pag-uusapan natin, something serious, something that really is, you know, talagang nangyayari ngayon. You text me on how you think about this. Bakit nga ba, lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal. Hindi lang basta nagmamahal, kundi totoo. Ha? Take note. Text mo si George, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Hearts FM, 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 34 minutes past 9 o'clock. Let's move on to my next sweep of songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam, parang feeling mo parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: companies for you to be heard. Or not really heard, but pain in general. Talagang masakit ang magmahal, pero masarap at masaya ang magmahal at mahalin, o, diba? Ikaw, unsa man ka nahalin na? Mayong buntag, mga sweethearts. It's a great Monday with a great weather and a great love songs coming for you in the next isang oras because it's 10 minutes before we hit 10 o'clock. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. We get a message right here from 2745. Sabi niya, have a great Monday. Happy Charger Day, Cagayan de Oro City, a city of golden friendship. This one is coming from our sweethearts, Jen, to Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa ako, George, normal na dyan na masakitan ang sobra kagugmaan sa usa ka tao. Ang importante, gitadluan ni mo imong kaugalingon sa paghigugma. Kabalo ka sa meaning sa gugma, pero wala ka kabalo sa feelings niya. Hoy! Ay sa iyo, Mr. Ryder. I just play that one. Yeah, iba pala yun. Oh, sige, I'll try to play your requested song. They had the same title eh. Oh, sige. 7992, bakit nga ba lubos nasasaktan ang taong nagmamahal? Ito, mapapalaban ako nito. Medyo mahaba ito. Lubos na nasasaktan ang totoong nagmamahal kasi buong puso niyang ibinibigay. Walang itinitira para sa sarili. Lahat ng tiwala, oras at pag-asa, ibinuhos niya sa taong mahal niya. Kaya pag nasaktan siya, diretso sa kaibuturan tumama. Mas marunong ka magmahal, mas marunong ka rin masaktan. Pero ang sakit na yon ay patunay na lang na totoo ka. Patunay na hindi ka nagpapanggap. At isang araw, yung pusong nasugatan dahil sa pagmamahal ay siya rin pagagalingin ng taong hindi sasayangin ang pag-ibig na ibinibigay mo. Shout out from Puli Carmen. Grabe, nasakitan ako doon. Maraming salamat. I love that thought. And here comes from Mommy Marilyn. Hi, Mommy. Ni ako diri sa wash and go na pa-laundry na minadyod ni sa imo. Kusog kaya ang monitor. Maayong buntag. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, Mommy Marilyn. Ito naman, dahil sa pag-ibig, sabi ni Marvin Carumba. Yun ang sagot niya. Bakit nga ba lubos na nasasaktan ang totoong nagmamahal? Sabi naman ni Genus Abalyes Sablada, dahil di ka naman masasaktan kung di ka totoo magmamahal. Shout out TJ sa akong family sa may barangay Katumbalon, Valencia City, Bukidnon. Sa Sablada family, especially kang Nanay Melinda Sablada. Nagabantay sa akong gabay nga tindahan, Jekart Gen RTW Shop. From Genus Sablada of Taguluan, Misamis Oriental. Thank you, maayong buntag. O nga, parate yung tanong, Richard Canio. Sabi niya, bakit nga ba? Siguro nga, tama si Nazareth. Love hurts. Hala, usapang love hurts. Usapan totoong pagmamahal at the pain. Of course, kasama ng mga love songs. Kaya text mo ako, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at yung Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 7 more minutes sa bago mag-alas G. So I'll be back. Let me have a quick breather. Kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay?

0: pinag po tayo. Ito si Randy Canedo dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Yan din ang tanong ko, Dad Hill. Bakit nga ba natin nasasaktan or sinasaktan yung mga taong nagmamahal sa atin ng totoo? Why? Oh, why? Well, there's a lot of answer to that question. There's a lot of factors to that. Diba? 10:17. And the time check is brought to us by Birchie Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso na. Two times na inom. Two times sa nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na. Ganun din eh. Kapag alam mo talagang yung mundo, it has its give and take situation. May pros and cons ang lahat ng bagay. Kasi nga sabi nila, yung sobra, talagang nakakasama. Diba? Kung sobra ka din magmahal, walang problema sa pagmamahal. Oh, yun ang gusto kong sabihin. Oh, pero kasi kapag sobra na, tapos nawawala na ng value yung sarili mo, that ain't good. That ain't good at all. Somehow, kailangan mo magtira. Kailangan mo ding ma-realize na hindi lahat ng bagay ay talagang nadadaan sa lubos ng pagmamahal. Minsan, kailangan may disiplina at leksyon. O, diba? Welcome to the second hour ng ating Music from the Heart kasama si George. We got a message from 3511. Sabi niya, shout out ko Ma'am George, labi na sa kumakauban sa Game Tech family, sina Sir Kent Edit, si Jungkook. Jungkook talaga. Ang cute naman nun. Sa kanilang owner na si Sir Romnick Amarilie. Maying buntag. Thank you for listening. 0768, shout out kay Kuya Brian Nash. Happy birthday, Kuys. From me, Miss George, Ben Aringo, kay Michael Jude Sabido. Uy, Sir Ben, kamusta? Okay na? Wow. Ayan, ito naman si 3223. George, pwede pa shout out sa Abakain family, Valdueza family, kay Jen Fernandez na lagi nakikinig. From Ate Gingging Valdueza, pwede pa request ng song? Sige, mamaya, I'll try to play that. Happy morning. Frankie Duma, yung buntag, and I share my sympathy with you. Ayan, condolences, ha? Oh, sa kanilang brother, fraternity brother na pumano na, Beta Sigma Upsilon Sigma brother, Peter John Idio. May he rest in peace. Haga ko ha, maraming salamat sa inyo laging pakikinig. Sali na sa ating usapan. Bakit nga ba? Oh, di ba? Lubos na nasasaktan ang totoong nagmamahal. Maninuod man dahil sa mga answer, uy. Sige lang, magsama-sama tayo at pag-uusapan natin yan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: React sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
11: My Airpod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International.
12: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Gina Vadelli, hurts to be in love. Sakit nga kasi, o diba? Sabi ni Nazareth, love hurts. Ito naman si Gino, hurts to be in love. Well, the hits really is telling us the reality of love. By the way, that song was brought to us by Birch Tree, Fortified Twin Pack, Pangdalawang Baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Kaya nga kapag nai-in love kayo, di ba? Maging bukas din kayo sa reality. Kina kayo. Ako din. Para din sa akin yun. Na, kapag na-in love, talagang may pain talaga yan. Kahit konti. Mas better nang maging secure tayo sa feelings natin. At saka sa ating expectations rather than, di ba, ayan, nasupresa ka, na-caught off guard ka, biglang na-in love, biglang nasaktan. Eh, ngawa. Di ba? Sakit naman. We're up till 11. Music from the heart. Ngayong Lunes, sweldo day, mag-ipon, konting gastos. Importante mabayaran yung mga bills and everything else. At ipon, ha? Ayan. Si George, yung mga kasama till 11. Hi, Damsoy. Sabi niya, good morning, George. No comments, ha? O sige. 0804. Namin ako karon samtang kamulo o kaon for Mommy Elaine Gales, Barangay 17, Burgos del Pilar. Mananasiguro kaon si Mommy. Happy morning and thank you once again sa Gales family. Talaga, ang salt, nakakain pa ako, natirhan pa ako. Maraming salamat sa inyong pa-blessings nung Saturday, ha? Ay, ito Ate Marifel Dikito Ahes sa ating Facebook post. Hi, thank you. Naka-follow na, Jude. Sa wakas. O, nasa Facebook page po tayo, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. To those of you who would like to follow, like, and share yung ating Facebook post. And of course, inviting you. Kasi nga, hindi lang ito, hindi lang holiday, kundi this week din, we are also commemorating and celebrating the Supermans ng ating mga buhay. Superman ng ating mga buhay. And that is our mga father, si papa, si pudra, di ba? Si daddy, si dada. And today, this week, it's gonna be a special treat for our Superman. All you have to do is comment doon po sa Facebook post natin, which is nakapin na po yan, ha. O, tapos hanapin nyo lang yung promo post ng ating My AirPod with a Big Heart Season 2. I-comment kung bakit si daddy nyo has a big heart at may pinakamaraming heart reactions sa kanilang mga post, ay sila po ang mananalo. Let me just read one of the entries. This one is coming from Dinara Talal. May AirPod as a big heart, yung pagsasakripisyo niya araw-araw para may maiuwi sa pamilya niya. 6 kaming magkakapatid, salat man kami sa pera, pero mayaman kami sa pagmamahal sa magulang. Yung mga kamay niya na maraming kalyo, yung pagod siya galing trabaho, imbis magpahinga, nagtatanim yan siya ng mga gulay o gumagawa ng gawaing bahay. Grabe, yun nila mo kapalangga. Ako ang papa, walay sama, walay libog. Ako ang haman, sobra kabutan. Maduulan sa bisag kinsa, basta na lang siya'y matabang, gojud ni siya. O, himanggaon kaayo sa ilang mga apo. Papa, thank you so much sa lahat. Advance, happy Father's Day. Sir Alan Intong Valmoria. May picture pa. Nakatouch naman. Sige, mamaya, I'll be reading more. Ayan sa mga entries. So, heart comment, ha? Heart comment and share. Heart react, comment, and share. Yan lang yon. Okay? Ayan. It is now 10:35. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Ito na, ha? Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Magbabalik si George. Just keep it right here. San Pangaba, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
6: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
14: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
15: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
14: The best ang mga music sa Heart FM.
15: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: pangarap at bahagi ng sarili mo ang ibinibigay mo. Kaya, ayun, masakit din. No? Siguro kapag nagmamahal tayo, pwede naman tayong magmahal ng buo na may tinitira pa rin kahit papano sa mga sarili natin. Kasi sabi nila, kapag hindi daw nasuklian o nabigo o iniwan, hindi lang relasyon ang nawawala kundi pati ang mga pangarap at posibilidad na binuo niya sa isip at puso mo. Kaya dapat kapag nagmamahal, 'di ba? Pwede naman magmahal ng bongga. Huwag lang hayaan na mawala yung worth mo as a person kasi hindi lang pangarap, hindi lang memories, pati ikaw mismo pwedeng mawala. Diba? 1462. Hi, Ate Karen. Sabi niya, while Operation Linis sa bahay, naka-background si Heart. Shoutout sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Sa kanyang hon na si Melpings nga nasa motor shop sa Carmen. Amping mo kanunay. Mahal ko kayo. Huwag sa tanan AKP Lambda Omicron SJ1 Lapasan Chapter. Long live mga broad agtsay. Ayan, maraming salamat. Thank you for always, always tuning in. Sa atin namang messenger, Haku Hidalgo. Hello, good morning, Miss Pretty. Oh, gusto ko yun. Miss Pretty George. Good. Happy morning. Happy listening to 787 Laundry Shop. Kay Janet Eldalgo. Kay Zoe Viralio, na nakikinig forever. Oy. And hi to all customer namin na always nakikinig din sa Heart FM. Especially to Ma'am Umaira. Ayan, magandang umaga po. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Sa lahat ng mga establishments na bukas ngayon o na naka-background si Heart FM. Alam niyo yan, mahal namin kayo. Maraming, maraming, maraming salamat po. 10:51. Pero bago yan, of course... The Price is Rice Overload is on. Diba? Si Horn talaga natin. Ito na, spin na ng ating ruleta para makapili na tayo kung sino magiging winner this morning. Up. Up. Up. Up, up, up, up, up, up, up, up. Dito tayo, napatigil sa numbered barangay. Yan na, in Dropbox B. Ayan, maraming salamat. Okay, saan ba? Saan ba tayo, George? Uy, dito tayo. Bubunot ng winner mula sa Barangay 34. Barangay 34, ang kanyang address. Congratulations, Mersha Tongko. Mersha Tongko ng Barangay 34, ikaw ang ating winner ngayong umaga. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan, 8 a.m. to 5 p.m. po ang ating claiming period. O, nandito tayo ha, sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, dito lang sa Vimenta Boulevard, Carmen. Hintayin ko kayo, ha? And the Price is Rice Overload, ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 6 more minutes before we hit 11. It's my final set, kapit lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is...

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute to go before we hit 11 o'clock. How to get over with a person na sobrang lubos mong minamahal pero lubos ka ding nasasaktan dahil hindi natin alam eh, dahil bayan sa there's a lot of factors. Pero kasi importante, you did your part as someone who truly love a person. There's nothing wrong, wala masama doon sa lubos na pagmamahal. Kasi nga, just like learning, we also have a different curve pagdating sa pagmamahal. Diba? Sabi nga natin, ginawa ko naman yun from the heart. Totoo naman. Basta huwag mo lang kalimutan talaga na huwag mong hayaan na 20 o 100% na lang ay talagang ibinuhos mo doon. Magtira ka sa sarili mo, sweetheart, ha? Yan ang aking reminder. At bukas, another set of love songs and another set of question of the heart. Thank you for joining me this morning sa mga nagpadala ng kanilang thoughts. Ito muna, shout out dyan sa my Tootski Car Wash giveaway. Shout out sa kanilang kapitbahay na si Gadati Fam at Edralin Fam. Shout out sa Liberson Edralin, Kathleen Gadati, Vayu Violi. Violi Gadati, shout out. Maraming pong salamat. 9445 sabi dito, George, para sa ako, no, lubos na nasasaktan ng taong totoong nagmamahal dahil para sa ako, gisakripisyo magod na ako ang tanan. Gibot na ako ang tanan para mulahutay o matuman yod. Unsa among gipanumpaan. Gibot na ako akong obligasyon, isip asawa o inahan sa akong mga anak. Many times na ako nasakitan o nagmahay George pero giisip na lang na ako nga part na ni sa moang life. Mahal man gid na ako, kaayos sila. Mao, nagsakripisyo gid ko. We're almost 24 years of marriage, but wala man sab gig ko physically gipasakitan sa kumbana. Like gitapatan. Nalanggag may nga trials, pero masettle raman sad. Hi, salamat, George. Thank you for sharing your life story, mga kwento po ninyo, yung mga experiences ninyo. My heart goes out to you, ha? Maraming maraming salamat. Sa pagsali sa My AirPod with a Big Heart, ang ano kasi niyan eh, ang tawag nito, ang gagawin talaga or ang mangyayari is that yung children, sila yung magsasabi or magko-comment doon po sa ating post kasi nagtatanong si Ate 9445. Hindi po yung ama yung yung magpo-post for themselves, but it's the children who will post for their parent or for their father. Sasabihin nila, ganito ang tatay ko, o wala kayo sa tatay ko, yung mga ganun. O, tapos paramihan ng heart reactions po. Ha? Hope to see your entries over there. Shout out kay Buko-Buko nga, paldo sa may Robinson. Also sa mga Grab Car, Kagayhaan Officer and Members, God bless us all. 2120, maraming salamat sa inyong pakikinig. And I'll leave you to Harvey Stone sa nasusunod para sa Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna ng hapon. And I'll be back mamaya sa Dear Heart natin, alauna hanggang alas 3. It was indeed a wonderful day with you all. Kaya naman manatili nakatutok, ha? Oo, dito lang sa Heart FM. And this has been George. Mamaya, kita-kita tayo. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
2: Breaking news, exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
3: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos!
4: Good news you wanna hear!
3: Busa o bani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning, everyone! And time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntag sa tanan. Hapit na mag-crossover sa paniud to. At saka, batiin ko muna kayo ng happy, happy Monday. At syempre, local holiday tayo ngayon, ha? Yung mga extended pa rin yung bakasyon nila. O, namo sa final, sa last day po sa itong long weekend. But anyway, sulitin na natin itong araw na to, ha. Dapat mag-enjoy tayo. Dapat puno tayo ng positivity. At saka parating tuloy-tuloy na over the week. At sana matuldukan na natin yung ating survival mode, ha. Oh. Good morning to all of you, mga sweethearts. Kumusta kayo? At saka para po sa inyong mga pabati, ha. At saka yung mga gusto nyo mga i-request na mga kanta. Pampa-good vibes sa araw na to. Oh, huwag kalimutan 0917-157-9927. At saka yung Facebook page natin ng Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Oh, either way, saan kayo pwedeng mag-message? Pwede nga, isabay nyo para tas mabasa natin, di ba? Oh, happy, happy listening kay Christine, kay Demsoy, kay Mommy Elaine Gales. Tsaka pasalamat tayo, ha, sa napakasarap po na spaghetti. At saka yung macaroni. Macaroni salad na pinadala dito ni Mr. and Mrs. Gales last Saturday. Oh, walang natira. Grabe, kalami. Maraming salamat, ha, for sharing your blessings. And also, good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8, sa may Carmen. Happy, happy listening sa mga tigluto na ito dyan sa may Tisha Eatery. Happy, happy listening to all of you. Sabi pa nga na dito, happy Charter Day, Cagayan de Oro City, City of Golden Friendship. And hi din kay Mr. Ryder. Sino kaya ito si Mr. Ryder, ha? Kailan kaya natin ito hubaran ng maskara? Gano ba ito kagwapo si Mr. Ryder? Happy, happy listening sa imo, Mr. Ryder. Hi din po sa ating mga sweethearts natin, mga driver ngayon, nasa biyahe. Lahat ng mga truckers natin, and of course, kanilang mga helper, at saka yung mga pao nila, happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:33 na po ang oras natin, sweethearts. Mag-enjoy tayo sa ating Monday morning. Kanto na paniud to. Of course, dito sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative.
10: This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: The Moffat Twins we all loved back in the 90s.

0: same same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muppets Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: 92.7.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check ahatid sa atin ng EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Nakikinig sa atin ngayon si Jesse, shout out to you. At saka sabi, happy 76th Charter Day Cagayan de Oro. At shout out din sa kanyang anak, si April Rose Ugat. Ay, si April Rose Ugat, yung kanyang asawa. Baliktad. Yung anak niya, si Gadiel at saka si Graciel. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. At saka yung mga kabrad niya sa Acro CDO. Shout out po sa inyong lahat. Hi then, and happy lunch kay Jason Estelle from Nenen Lofranco Realista. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Nako, ang dami nila dyan, ha. Hi kay Sandra. Happy listening to you, Sandra. And of course, ang Gabas family, ang ating mga kapulisan dyan sa may Villanueva MPS. O, snappy salute po sa inyong lahat, mga sir and mga ma'am. Maraming maraming salamat, ha. Ito yung mga na-recruit ni Sir Cyril Cambalon, ha. O, mga kaibigan to ni Sir Cyril. Sir Cyril! Kikinig ka man ngayon sa amin. Good morning sa iyo dyan sa Saudi, ha. Happy listening. 11:49 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Of course, kasama niyo Harvey Stone sa inyong paniunto. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Pinaiigting ng Department of Education o DepEd sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng Department Order No. 6 Series of 2026 upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Ayon kay Alvic Marie Francisco ng Child Protection Unit and DepEd CDO, layunin ng kautusan na bigyan ng mas malinaw na gabay ang mga school administrator sa pagresolba ng mga insidente ng bullying. Bilang bahagi ng implementasyon, inatasan ng mga school head na magpalimbag ng mga impormasyon ukol sa polisiya at magsagawa ng mga orientation para sa mga magulang at mag-aaral upang higit na mapalawak ang kamalayan hinggil sa anti-bullying measure. Patuloy din ang sinasagawang monitoring ng DepEd upang matiyak ang maayos at epektibong pagpapatupad ng nasabing polisiya sa lahat ng paaralan sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hi, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batud.

Masyado sinuwerte naman talaga akong bigla nang biyayaan ako ng grasya mula sa aking manliligaw na si Chan Chan. Tinanggap ko naman po ang lahat. At kung sakaling hilingin niyang kabayaran ang aking katawan, hindi ko rin naman ibibigay. At maaaring ibalik ko rin sa kanya ang kanyang ibinigay sa akin. Pero hindi naman oportunista si Chan Chan, Lady Badod. Samantala, handa na nga rin ho ang bahay at lupa na kanyang ipinangako sa akin, pero sinaway ko siya.

0: Ayaw na, Chan-chan. Igon ang gihatag mo na ako. Dili ba yun ko deserving sa tanan, no? Pero kay pamugos magini mo, gidawat ko na lang. Kaingon baya sila, to refuse of an offer is an insult. So aron dili ka ma-insulto, o ako nalang ginbalibari ang imong tanyag.
1: Malibayon ko, kay. Nakauyon ka, Joling.
0: Ipokrita ra kaayo ko, Chan-chan, kung may balibad pa ko, wala ko dawata, uy. Pero, nauwaw gid ko.
1: Ayaw ka uwaw. Kita naman bitaw. I-post ko dayon ni sa social media accounts na ako, ha, Joling? My sweetie baby.
2: Sweetie baby? Muna'y tawag ni Chan-chan ni mo, Joling?
0: Mayang gusto, oy. Nga term of endearment na mo, pipoy.
2: Ngiga, sweetie na. Baby pa. Wag ba, eh?
0: Kipaundayunan ko na lang, oy, pipoy. Dili man sab gudautan?
2: Onya, makigminyo giga ng Chan-chan, Joling.
0: Kung dili mo pugong sa sarbari, mahinay kang ginakos, Chan-chan. Ako na lang yung piyungan.

Kalibato, nakilala ko ng lubusan si Chan Chan. Napakabait pala niya. Kahit hindi ko siya tipo at hindi rin mahal, pero magiliw kasi siya sa akin kaya napapalapit ako sa kanya. Gusto ko na rin ang company niya. Masaya siyang kasama, magaang, walang inhibisyon, walang pagkukunwari. Mukha na lamang talaga ang kulang at siya na ang Prince Charming ko.

0: Happy ko para ni mo, Choleng.
1: Salamat, Sir Johnson.
0: Pero halos kaedad ko naman na si Chan-chan. Napaka na'y lunok tawhana na.
1: Grabe ka, Sir Johnson. Lunok yun? Gawas pa, Sir, maguwang pasabkay tingali ka niya, uy. Sila yun si Sir Abril. Mo'y kaedad.
0: Ang buot kong ipasabot, kaedad ko nagnaong si Chan-chan.
1: Sir, uy.
0: Pero malipayon yun ko sa tinuuray para ninyo, Choleng. Sa katapusan, malimot ka na gayod sa akong apo, kang bari.
1: What, Sir Uy? Limot good town. Ing nahinoon nga giisip ko na lang si Chan-chan mao si Sir Barry, di round off na lang naku, uy.
0: Kyalan, unsa man dai nang subject ka si Chan-chan, mathematics?
1: Pwede ra gid kay, sir.
2: Congrats, Choleng.
3: Mm?
2: Congrats kayo.
1: Laina ang palipaya, Sir Barry, oy. Damang bugal-bugal.
2: Bugal-bugal ko taon. Seryoso ka ako, no? At least ako, dili na ko ni mo ibidibiran pa. Kay luod kayo, oy, Choleng. Ngilngig pas humba nga pulos tambok.
1: Pero, sure git ka, Sir Barry? Wa ka magselos ni Chan-chan? Unya, dili ba ko ni mo ipaglalaban? Char, kanabang dili ko ni mo bawion kang Chan-chan? Dili ko ni mo lukaton aron maimo nako?
2: Uy, buyag na, Choleng. Wa pa ko mayabag, no? Hunungin na taong ko. Kamong mga babae na nimaho mong buwad bulinaw.
4: Baigan.
1: Grabe siya.
2: Dili ko hilig og buwad og uyap, Choleng. Ang gusto nako kanang hotdog, kanang jumbo.
1: Yak!
2: Wow, kung baka yak. Murag wa mangandoy nako.
1: Sir Barry, uy.
2: Hilom, Choleng. Pag-concentrate na lang hinuon ni Chan-chan. Kung kaslon gani mo, naisaad nako ay. Sponsor ko glima ka inasal nga baboy.
1: One night stand na lang, Sir Barry B, before sa among kasal puhon.
2: Unsa? Uy, lipakan ta, Choleng. Kung mag-unay tang pulos babay.
1: Unsa na ni uy? Char, bayot ka ay si Sir Barry, no? Pero di gini mo mapagos ang tao ka makabuhay nga magustuhan ka kung di gud pod kaniya tipo kanawa ka kapasa sa iyang standard, ganon. Anyway, ka makabuhay ulang ikanahog na pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Unya o man sa pipila ka mga painom do, mawalik ta para ato ipadayon ang sumpay kanapa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 7 sa revelasyon ni Choleng. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambahi ko Lady Badut. Tambagi ko Lady Badut.
6: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidarin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang mga balatian. Every day na itong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginaton ang ginahisgutan. Pag akong gipahibaw kanunay sa matag-usang tigpaminawan nga nga tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients ka giusa. Ang matag ingredients ka makabuhay na ate binipisyo nga makuhaan para sa kaayuhan sa atong panglawas sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya kabahin sa balatian or sakit o kung doon na magaling sakit angay nga wag tango na sa itong sistema para balik sa kahimsog sa kalaskig sa panglawas kay laban lang yun sa kinabuhi ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule nagkag mga ingredients ug usa na diha mao ang ashitaba. Dakong ikataba nga ashitaba sa atong kalawasan ka makabuhay nagkinahanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba ka makabuhay mo na ginitawag og kanang nindot og okay kaayo nga tambal labi na sa kidney. Tungod kay ang ashitaba ka makabuhay usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba ka makabuhay nindot usab para sa imuhang kidney kana tungod kay ang ashitaba manggod maoy magsilbing diuretic mo nang magpaspas o magpermi imong pag-ihi. Kaya basig di ka hingihi bayan ana. Wasa ka gainom siguro po yung tubig. Kaya di ba na makaayos itong kidney no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na og vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna og red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So, gantag, pipila pa lang na sa mga binipisyo nga ito makuagikan sa ashitaba, rather. Ang samantamang huwag ashitaba, Lady Bato. Mato pa ba ka aning lugar? Mamalit pa ka diya sa asan na niyo paliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may binipisyo nga gikan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula mismo. O, diba? Dagagag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa, kung makinala ng uban, oy, kanang ashitaba, ra, ayaw ka ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang tumara na ka na everyday mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay. Aron nga kita, laskig kanunay.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay kuno na kay balatian sa pagkakaron or kunwa manggaling ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Syempre ko ikaw hilig sa pag-inom og kape. Kunya na kay mga giconsider pares anang acidic ka, naga-acid reflux ka or nagapalpitate ka kung magkape ka, mataas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang manghaw guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life man kintahay ang imong pen. Oy, kung sa mga kape mong ginainom ka moron, nga imurang gipang antusan, kaya basta makakape ka lang yun, nakubihain na, ipadapli na, mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape, kamakabuhay. Nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan ng mga binipisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naadya sa atong kape, na kumakaayos sa imong panglawas. Sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang turmeric. Usa bay binipisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. Makapaligon pag yun na sa brain function nato mismo, o niya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Ako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric makapaubos usab or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang mga cancer. O kung pananglit na nakay usa sa daghan ng mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric na kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells, inainayon sa paggunob, sa pagguba, wawasakin, kumbaga sa Tagalog pa, para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab arang ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas magyang or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsang AIDS-related chronic diseases. Ang turmeric kamakabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ng atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyod ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan kamakabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O, unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak, ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
5: Lady Batu.
1: And now, sa sumpay ang ikatulog katapusang tipakanga parte sa Chapter 7 sa Revelasyon ni Choling, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Pwede ba at biro lamang naman ang one night stand na sinabi ko, pero kung kakagat sana noon si Sir Barry, okay ligaya ko sana. Pero sadyang ayaw niya sa babae, or sadyang ayaw niya lang talaga sa akin. Kaya naman Lady Battle, ibinaling ko na lamang ng pilit kay Chancha ng aking atensyon. Nagsumikap po akong isang araw magselos si Barry. Pero talagang naupansin sa kanya ang lahat.
1: Grabe ka, Choling. Head over heels kayo nimo si Chancha nimo da. Giunsa man na nimo, murag yung imong gilumay.
0: Grabe ka, Sir Abril. Lumay good taon. Kung tinood pa ng lumay, duga raon tang nayabag na ako si Sir Barry. Naskambay ako, ana, ha? Huwag yung dutli si Sir Barry, anong lumay-lumay.
1: Sagdi na lang, Choling. Swerte ka man gihapon kung buto naon kang chan-chan ba? Idara na lagi, dili gwapo, pero sapian man sa bugyutaan. Karong panahon na raba, praktikal na kaayo. Kay ang gugma makapas mo, samtang ang kwarta makagwapa.
0: Pero, magmalipayon yun ka ako sa kwarta ni Chan-Chan, Sir Abril? Kung magkadayon, Mingduha?
1: Choling!

Kinsay nagdahon nga adto ka rin ay tugpas sa gurami, Chole. Gurami good town, Ma'am Lolit. Gurami good? Gore? Gurang na ba? Ay, ambot ni tao ini, uy. Desperada na ba kung matawag ani, Ma'am Lolit? Dili man hinon kaayo. Pero at least, tunay nga lalaki si Chan Chan. O niya gawasan na akwartahan, yutaan, di ba? Sure ball nga hayag ang imong ugma. O niya mahal kapag yun niya, Choling. Ingon sa kadaog og loto si Chan Chan samtang ako, nasunugan og kaban. Saba ka diya, Choling, uy. Ayaw in town pa kaminusa si Chan Chan. Magabaan ka ba ya? Rang-rang na ba ya tao na siya, no? Ambot, Ma'am Lolit. Kung magkadayon mi si Chan Chan nun niya, dili ko magmalipayon sa mong kaminyon. Si Sir Barry magi akong balikan ba og tulisukon yung abasulon? Kaya siya makihanukan ako sa mga pagmay. Mark my word. Unsa? Kay mahal ba ya kay nako siya, no? Unya gibaliwa lang ko niya. Tanawa na po ko sa langinon kong tubay ni Chan Chan. Lord have mercy on me!

Battered char lamang naman, etchos lang, joke lamang naman lahat. Mabait si Chan Chan, kaya't pinagsumikapan kong maibaling na lamang sa kanya ang aking pagtingin at ang aking damdamin. Pero habang ginagawa ko po ito noon, patuloy pa rin naman ang tibok ng aking puso para kay Sir Barry. Hirap po akong mag-move on, Lady Battered. Minsan nga noon parang gusto ko nang magsisi sa buhay. Hindi ko po kasi alam kung saan patutungo ang landas na tinataha ko noon. Gulong-gulo po ako.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay ang nabati akin natibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Choling. Pero pa mi end dito ang tanan. Sumpayan gihapon nato na sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom do mamalig na tapin na abrupt para atong hisgutan o lakbitan ang atong nabati akin natibukan ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aguna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
4: Makabuhay.
5: May buhay sa makabuhay.
0: Daghang salamat Ate An, and syempre dili lang kay Turmeric ang naas sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan 17 matud pa ni Ate An, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga di natong kinahanglan tumaron every day. Mo natong partner sa pang-adlaw-adlaw na tong pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imong ex. Ayaw lang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman di ni mo kamahayan ka makabuhay ka na tungod kay daghan kay mga ingredients, di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha nga tong ma-avail mismo sa atong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina ka makabuhay gikinahanglan sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitaw ng serpentina no, serpentina. Bitin kay paminahon ba no? Pero snake grass or serpentina. Bonggang-bongga na ang makapatay ka makabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka anang dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Inana. So imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina sud sa 10 ka minutos una nimo inumon. Syempre pabugnaon pasabno ana. Mahimo usab nga imo nang i-blender kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells ang serpentina ka makabuhay, bongga usab ang serpentina aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina ka makabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. sulbaron lang nasa serpentina, pero dili lang kay kausar pong kamo tambal, no? Everyday, gina, as in religiously. Mm-mm. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal ni mo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan, nakukatambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina.

0: Dietary Supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
3: Kamakabuhay ngayon mong kape nga napuno og sugar. Mga 3-in-1, 5-in-1, nga way kaayuan nga mahatag sa imong lawas na ko ipadapli na na. Kay nag-usik ka lang sa kwarta, nag-usik ka lang sa panahon. Unya, imuha pa yung gibutang sa risgo ang imong kaugalingon nga health. Mag-switch ka na sa pag-inom sa kape. Atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1, 17. Ka mga ingredients, giusa, gihimong usa. Sa ato ang kape, kamakabuhay. Usa na sa 17 ka mga ingredients ato ang coffee, mao ang mangosteen. Bonggang-bongga ang mangosteen. Usa ka na ka food supplement from powdered pericarp. Kan bitong makahunaw na ka ba nga, hala, prutas raman na. Nadani ka ayon nga mahatag sa atong lawas, of course, di ba? Ang mangosteen, manggod nga prutas, nindot na source sa santones nga makatabang sa pagkapa-improve sa ato ang physical well-being. Ganon. Ang prutas nga mangosteen ka makabuhay, makabenepisyo kita ni Ana, especially ang atong lawas, kana tungod kay taas sa nutritional values ang mangosteen. Gawas sa delicious or lami ang mangosteen, syempre, bongga pagyud ang mangosteen nga source sa fiber o carbohydrates. Unya, taas pagyud na sa content sa vitamin A o vitamin C. Magikinahanglan nato. Yan, nakinahanglan sa tag-iron, calcium, and potassium. Kanang tulo pag yun, naagihapo na sa mangosteen. Ang prutas nga mangosteen, oy bonggang-bongga, mao na'y moderate nga source sa B-complex vitamins, sama sa thiamine, niacin, and folates. Yun. Mao na ang mangosteen makaayos atong lawas. Nang bonggang-bongga, unya ang mangosteen ka makabuhay o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naanhi agisagol sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. No questions at all. O way pagduha-duha. Way pagduda. Makapa-abtik. Makapa-healthy ang ato ang kape. Di ka malugi. Di ka makapanukmat. Tungod kay makapaayo sa imuhang lawas. Makabenepisyo ang imong kalawasan pinaagi sa ato ang kape. Mao na magkape na ta everyday. Ari ka na mag-switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
3: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa,
1: Tambaki Ko Lady Batut. Tambaki Ko Lady Batut.

Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong Tulumanon, sa imong Tulumanon, ang tambagi ko, Lady Badod. Siyempre, nabati na natong kagani ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Choling, pero pami-end ito ang tanan. Karoon natong hisgutan o glagbitan ang atong nabati ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimti, and we can never go wrong. God bless us. Mabilis ang lamang to. Oo, nagdali ko because we're jogging out of time. Charas. Well, hello, Choling. Salamat again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Thank you. Nalingaw yung kunimo ever. Oh, hangtod sa ending ba? Sure kay ko nga magnisi ko samtang mag-feature sa imong story. Anyway, kung basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi, dili pod maayo, Choling, no? Nga kanabitaong naitaw nga nakagusto nato, unya murag feeling nato sa lawayon siyag dagwa, unya atok mong minuso niyang pagkatao, unya nagadawat ta grasya gikan niya, lain pod kaay na, no? Ingrata ra pod kaayo ta. Naibaw kong nag-joke ka, pero kana nga matang sa joke, di na kinala ipanulti pa kang bisan kinsa. Pwedeng naitaw nga makatawa, makapahiyom, mutubay sa imong joke, pero kung makadungog tong taong gigamit mo sa joke, tipod maayo. Naabiyay ka ng komedyante nga sikat diri sa Pilipinas nga gamito niyang katawanan ang physical sa usa ka tao, tipod maayo ng mga tawa ta kay gibuli ang usa ka tao, no? Ayaw pod, no? Pero anyway, kanang gugmani mo nga para kang Barry Kun, Sir Barry Kun, atong basihan ang chapter 7 si mong kaagi, malimtan

0: nimo, basta tabangan imong kogalingon nga mag-move on. Unya, imo nang ibubo na lang, no? Sama sa usa ka balding gugma. Nga to kang chan-chan ang tanan. Kada kung interesado ka niya. Pero kung gamiton lang nimo siya para maka-move on ka, unya, wa kay plano nga itakli nga to niya imong pag-ibig. Ang imong pag-ibig at pagmamahal, ayaw na lang kay mag-usik lang kasi imong panahon, unya, magamit lang nimo si chan-chan, mausik pod ang iyang pagbati, ang tanan niya diha nimo. Diba? Sa atong pagkinabuhi dire sa kalibutan, dili ta pwede manggamit og tao para sa atong kaugalingong interes kay magabaan ta. Ganyan. Unya, bisan unsa pa man atong kaagi si kinabuhi dili ta malimot nga magsampit sa Ginoo, isandig nato niya og isangpit nato niya ang tanan, atong isalig atong iampo niya nga giyahan sab taniya para mahibaw ta asa ta paingon sa atong pagkinabuhi dire sa kalibutan. Anyway, ka makabuhi sundan nato sa mosunod pang episode sa atong tulmanon ang sumpay sa revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala na resip kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn, inyong ikauban. Sabay sa paghatag na usap og laing pagtagad sa laing tampo nga gi asoy o gisugilon diri sa ato. Pinagi sa cellphone. Ang atong sender karon lumalupyo kini sa Agusan Sur, usa ka babae nga si Mercy. Kumusta ang tanan taga Agusan? Mahinaot ko nga walay puas ug walay hunong inyong suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw, no? Daghan kayong salamat di kaninyong tanan, mahinaot ko anamos mayong panglawas. Kumusta ang atong mga users sa atong mga produkto sa atong Capricorn Gold with Malongga and Santon? Masinangundang na mo tungod kay nibalik na inyong normal nga kondisyon. Ay, okay na naman mo igiagian nga mga problema. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malongga and Santon. Kay kining Capricorn Gold with Malongga and Santon, hibalo na may kasagaran, no? Pero basinaay na minaw ron nga bag-o na tong listeners nga kini atong Capricorn, baka tamang gini sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Kay ang pagbawas sa matag adlaw mahigala, pinakaimportante gini siya. Dili pwede nga mulaktaw lang tayo sa kaadlaw. Sa sinugdanan, oo, okay pa na. Pero sa ngadto-ngadto, sa sige na siya nga malaktawan kada adlaw ng pagbawas ni mo, madugay magka-problema kita mahigala. Importante nga magbawasan nato sa matag-adlaw atong hugaw. Labi na kung napatay mga hugaw nga na-stack padaan sulod sa atong tinae. Matingala na lang tayo nung nagkadaot man itong tinae nga. Dili man ka para inom, anong nagdaot man itong tinae. O niya, tapos sa panahon sa tingkaon, buntag-unto hapon, naaman sa insaktong oras, di man ka mapasmod. Ngano nagkadaot man imong tinae. Mga higala, usasab na ang kos niya na ka ng tagdugay ta makapagawas sa itong hugaw. Kay hugaw guna mga higala, dapat na itong ipagawas. Mao na siya nga, may nahinitog mudaot to sa itong tinae, magkutko to sa itong tinae, magkabukol-bukol atong tinae, hantod nga malata. Paingon sa colon cancer. Mga higala, dili na ito na ibaliwala, no? Kay pastilan, o simba ko, mahitabuan ta niya na. Unsa na lang. Isan pa gani ng mga kwartahan, kasi gara nahitabuan niya na mga kwartahan, mga higala, pero wala gud sila ka-survive. Hinon itang tanan, mapuo mang yun. Ato lang ba nga, ikauban pa nato sa taas-taas pang panahon, ato mga mahal sa kinabuhi. Labi na sa mga nagkinahanglan pa sa atong suporta. Mao na siya mahigala, no, ang atong Capricorn Gold with Malongga and Santon, makatabang na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas. Kay naman siya gitawag nga cleansing effect. Kini atong Capricorn Gold with Malongga and Santon, gitawag kini siya cleansing effect mahigala nga muhindo sa sulod sa atong lawas, labi na sa atong tinae, o pinagi sa pagbawas, pinagi sa pag-ihi. Mao na siya mahigala, di lang siya ingon basta-basta nga nakapangapi ka, nga mawala ang katugnaw sa imong palibot, sa imong lawas, o nakapdo sa imong tiyan. Nakapanambal pa yun ka mahigala, nakaproteksyon ka. Huwag sa mga tao po nga maglisod sa pagtulog sa panahon sa gagabihon, basin og lisugmat ang insomnia, mao na maglisod ka sa pagkatulog. Mutakilid na lang ka, muhayang, mutakilid na sal, mukulob, sa tabunan ang naungun lang para lang makapiyong, para makalimot, para makatulog. Pero huwag ka makatulog. Ang atong Capricorn Gold with Malongga and Santon mahigala, makatabang gyapon sa mga ingana nga problema sa pagkatulog. Katong wala pa makatisting, tisting ilang ninyo. Saan nyo pag-probe? Kaya ka na itong Capricorn Gold with Malongga and Santon, dili na siya maigiingon sa doktor nga sa higayon nga magpa-check up ka nga bawalan ka sa pagpangapi. Wala ito nga mga kapi nga giingon ni doktor. Lahit ito mga higala. Kaya na itong Capricorn, pure organic gini siya. Wala siya sagol nga chemicals. Rich in fiber ni, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic mga higala. Mais nga makita nimo sa pouch nato og Malongga og Santon og naitasa. Basta magpalit kanini makita nimo na sa pouch para mao gito ang mahatag sa taga-pharmacia, ikumpleto ang pangalan Capricorn Gold with Malongga and Santon. Kay kumuingon lang kag Capricorn, daghay Capricorn, ubay-ubay ang Capricorn sa mga pharmacia o butika nya ang gusto nimo nga tuwa. Mao na ikumpleto Capricorn Gold with Malongga and Santon para paghatag sa taga-pharmacia. Makita ni mong usaka pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Nga, naitatak nga 200 grams. Dapat kita igagmay nga 110 grams. Ang nga nandag ko, 200 grams. Kung kapi na malangganing, Capricorn Gold with Malongga and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mupuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta,
manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pag kita'y trabaho, balda atong trabaho may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintinta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito'y haplas may gala. Kung labantayin ni mga bugat kayo mo trabaho, dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mo puli ang kabugnaw, pamaulang labas niya na, ang atong orayon, herbal liniment oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob, nga daghan siyang kagamitan, ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Diri sa green ang taklob may gala. Kining green ang taklob may gala, daghan siyang kagamitan. Matugi ingon ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak, basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga nasa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babala ka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadi ha. Na si citronella, kakawati, akapulko, napagkisagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gid ha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pilat pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kay wag ginay halang. Proteksyon sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugdungan ninyong anak, na, di takay balo, matingala na lang tanga, kanunay balik balik ang hilanat sa inyong anak. Na, di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na may tabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan ni mag-urayon kiningrin ang taklob para dili siya at balik-balikan og langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng urayon na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayon ay mong samad tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong urayon ng green ang taklob. Ya, pwede siya sa mga bukol, na yung mga bukol sa mga parts niyong lawas. Butang ilang urayon ng gapas, itaplak rito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo ipagtambal, tistingin ninyong orayon. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata, Kuya Man. Haplasira ng buhok sa bata, lukpa. Kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himuon nga maayo nga ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa orayon. Haplasi siya, lukpa siya. Niya dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kay manuhot-suhot man ang orayon dito sa ilawom sa scalp sa bata, dili ganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman, tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasensya kayo. Manang, ang orayon nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha, suksoki lang ng ganyong lubot, nga nai orayon ang gapas. Mga 2 weeks, kung nitukar yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal, kanara, mga higala, makatabang lang atong orayon nga green ang taklob. Og dayon sa mga gala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha gyapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga orayon, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Dili sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Mao na ang ipaiguan sa supplier sa atong orayon, nga matagag pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Inout ko mahigala na sabta ninyo, no, ang ato mga gishare nga product. Napakuyoy uban pa nga mga product akong ishare sa inyo ha. Pero unya na, ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Mercy. Mercy, ano yung maong kaagi?

mga higala, ganong dili parehas or patas ang kinabuhi sa matag tao na ay mga tao nga nagsubra. Part sa mga pagkaon o lami ang pagkaon ay mga tao nga niya na nanubra na ang ilang mga pagkaon sa matag adlaw. O nga nung usap adunay mga tao nga dili kumplito ang ilang kaon sa matag adlaw na ay mga gutom. Ug naay mo ingon nga gisilutan daw na mga klase ng mga tao nga gutom. Kakasagaran nga maura ba ang nagaalagad sa atong labaw makagagahom ni mga pobre. Pero ngano? Nga daghay nagantos. Mahigala, mao kini ang kaagi ni Mercy para inyong masabtan atong taga ang kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa yatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: Sonia? Sonia? Asa mo ni mga tao din eh. Sonia? Ay, kalain siya mong lawas eh.
1: Oy, Rico! Anong saman ka?
0: Ganina rin kinibuntag pag trabaho na ako.
1: Sa, gilandan kang mayon? Init mong liyo ko.
0: Oh. Pasunod lang sa kopi.
1: O, dali, dali. Naon sa mga grabe ng kurog-kurog bang ka?
0: Kalitra man eh. Kagahapon siguro niya nga naulanan ko. Nagtrabaho may nagbuhos may. Bansa kong kauban. Ya, init kayo. Pagkaalas tres, kalit lang ang ulan. Nakita na una mo ka nagdagom. Pero... nagpamilin mi nga nagtrabaho. Kalit pito na ulan. Natuwa mi sa ibabaw. Wala kasilungan. Nabasa ko. Mao na nga. Karoon ako ni gibati. Basin. Magtanaw tapos yung naitambal diri. O sa'yo paminaw ni ma?
2: Mapahuli na ko. Itugno ko. Abitong habol, be. Kaya mabukot ko.
1: Dili ka katrabaho, ma.
2: Mutrabaho ko. Dili pwede ka di ko mutrabaho.
1: O sige, pahuli lang sa diha. Basing ganaan ka mo inumog ininitubig.
2: O sige, pag initubig ka.
1: O sa may itong timplaho na ni. Napakay kwarta din ha.
2: Wala na ra ba?
1: Mao. Pwede nga initubig lang sa imo imnon. Wala itong itimplahon.
2: Silang, kanang initubig ra. Tayong paa sa mga bata. Nasa si Mercy o si Tulin.
1: Tuwa man to kaya ganina sa kawas. Pasin mo ulit rakat to.
2: Sige, pag init ang tubig, kay tugnaw kayong lawas na kuli. O kasabot, sakit kayong akong kalawasan.
1: Silang pasin unya, hiloton ta ka, ha?
2: Mas may siguro.

0: bersih. Oh, nyamuk terbahu kok.
1: Hah? Gilut kan aku kagak bii, nyamuk terbahu kah?
0: Lisod yang di kumut terbahu. Ibalo nga gamay platong swildo. Absinan pa na ako. Ang saan na itong kaunon?
1: Makaya naman din mo. Nga, gihilot na pa kagabi. Ako sa ikapo ni mong liog, bi. O, tanawar, gihilantan ba gani ka?
0: Sige lang. Masin mawala rin ang panington ko dito. Pasingot ko dito sa trabahoan para manggawas ng panuhot o sa bakayin. Hinungdan din akong hilanat.
1: Uli lang gayon kang kundili makaya, ha? Ayaw ipugos imong lawas. Pa, ang trabaho na ka pa?
0: Oh, mercy anak. Sige, wadun ako.
1: Mupauli ka basta ni makaya, ha?

Oh, Rico. Puro man og nagluya ka. Ah. Puro man. Di ba murag hilantan ka man gagapon? Oo, pero may trabaho lang ko kay may nalang dugang-dugang sa sweldo. Grabe ko, ano mo mura mamagag? Ano, nagpula ng mata ni mo. Sagdi lang, puro man. Basig digli pa niyo makayag trabaho, ha? Mahingon lang ka. Para mo relax ka. Sayang, Purman. Ay, kung say sayang. Sayang kunya tapos madaot ka. Hindi naman mo relax. Pilit naman kapulihan. Sige lang, Purman. Trabaho lang ko. Ay, hindi mo tawahan lang ka. Oh, sige. Purman, tiwaso na naman igbuhos. Usabay ka po ko sa akong bakauban. Makaya ba kanin mo? O, Purman. Abay! Saman kaya pa ni mo, Rico? Ah, kayahon ba'y para lang makatrabaho, naiagi. Ah, sige, dali.

0: Pa? Nahuli na kay ka pa?
1: O anak.
0: Wala pa pulahin mo matampaw niya. Punay mo punong naong.
1: Tugon is kainit anak.
0: Kilantan pa ka pa?
1: O, mersi. Asa si mama? Limo.
0: Nara sa sulod pa.
1: Oh, sige, sige. Sonya.
0: Oh, Rico. Suskido ako ni mo kapulan ng mata ni mo. Gayang nang taka nga dili ka mo trabaho kay murag luya pa kay mong lawas.
1: Sige nila, nakalahote yung maghihapon ko.
0: Be, mong liog be. Suskino ako, grabe ni mo kainit. Nakautang kong tambal, nagandam na kong tambal para masipag-uli ni mo. Higilantan pa ka, baka tumarnayin ka. Dali, dire.
1: Sabaw lang ako, way gano'y kaon o kanon?
0: Ha? Dili nga ganan mo kaon?
1: Sabaw lang ako, ha? Lain akong dila, lain akong panglasa. Si kaon lang mo din, kayo mo pahulay ko.
0: Oh, sige. Mga anak, merci, tulin. Si kaon na mo. Kaya timanon ako sa papa ninyo. Oo,

Ay mo sa ba mga anak ka kay nakapahulay si papa ninyo akong gilot-hilot ang agtang pati ang malikod patumarog tambal. Oh man tiri rami sa gawas. Ikaw mer si dilikad si dool si papa nimo kay ikaw ba si gagdool mo nang matugaw na imong amahan. Oh man dili ko madool ni papa ma.

Birds, anak, pa, ah, si mama. Tuwas ako sa ina, pa. Nagluto. Oh, si sudan ka, anak. Pinaksiw man to, pa. Nagkaon naman minitulin. Kamu na lang ni mama. Gulatan ka niya, makamata ka. Sa'yo day mo na nga, unday. Ah, pagilantan pa ka, pa. Oh, anak, pero bangon lang ko, anak. Merci, tulin. Para matrabaho ko. Matrabaho ka pa, laluya man ka pa. Sige lang, mga anak. Antoson lang. Para makapalita og pagkaon na to. Kay wabsin ko, gamay pa'y sweldo ni Papa. Namusta mo tagagamay. Ah, si Maris ako ni mama ninyo. Ah, pa.

0: mo trabaho gyapon ka?
1: Oo. Sonya kay balo na ka.
0: Ilan tan pa man ka o?
1: Sagdira. Kayo panggaon ako na akong hilan at di ko mo trabaho. Musamot na hinon kini. Sakit ako tutunlan ni Tulon.
0: Talong mata ni mo, nagpula pa ka ng mata ni mo.
1: Sagdira, kainit ra ka na. Mawala ra na.
0: Ah, day kapi o. Pagkaon. Day pinaksi o.
1: Hindi lang ko. Kapiray ako ha. Huwag gilasan ako. Ikaon.
0: Nana, sige, sige. Matrabaho yun ka.
1: Oo, oh, sanya. Gamay lang. May nalang na ako'y mapaniuntog. Masundan akong tiyan.
0: Ah, oh, nakandamit ako. Ako lang gidagandagan para sin ganahan ka mukhaon.
1: Oh, sige.

0: Ay, bay Rico. Trabaho mali ka.
1: Listen, bay, hindi ko trabaho, bay. Na gamay patag sweldo, absinan pa. Ay, naglain ang lawas ni mo niya, tapos pugos kang trabaho. Gilang, maningkamot ko ba yung makatimbang ko sa inyo, ha? Ala, sige, hawit tanin, pungki. Maghakot ang buhangin kay para sa Excel. O, sige. Tara, kaya pa magka. Kayahon, bay. Kayahon. Kayahon.

O, pahulay sa mo. Mga launa, balik ta, ha? O, Perman. O, Rico, sa may ibantin mo. Okay na, Perman. Pahulay sa ko, patulog sa ko din sa plane. Be, pero di ba ginita sa mong liog ni mo yung kagtang? Ayam na rin ako ng tubig, Perman. Sus nga nun, ipugos man tao kagtrabaho, basi nun siya may tabo ni mo din rin noon. Kaya na, Perman. Ito, sa manigtawahanan ni si Rico nga pugos magtrabaho nga nagibati. Grabe ka init ni mo, oh. Pura nagkurog ka. O sige, relax lang rin, ha. Pag iyo lang di na makaya, ha. Ay, nagtawahanan eh. Silang, Perman. Makaya na lagi, eh. Patulog sa ko. Upahoy sa ko. O sige, bay. Diyakas na plane, bay, oh. Relax na, bay. O, bay.

0: Itit man.
1: Bay, Rico. Hapit na lang na, bay. 5 minutos na lang, bay. Saban, kaya pa?
0: Bay. Itit man, bay.
1: O sa ingit-git. Init kayong panahon. Sa ingit-git. Naaka niya sa napli niya. Hayag kayo. Nya, muingo ka ngit-ngit. Bayo, gabi kay ngit-ngit. Nya, karun. Untong dako. 3 minutos na lang para launa.
0: Ha? Bay. Huwag ko'y makita, bay. Bay, tabang, bay. Huwag ko'y makita.
1: O sa'yo ay makita. Nakikita pa kayo kaganina.
0: Bay, ganina may hanap-hanap akong pananaw. Pero karun, huwag ko'y nakita, bay.
1: Ha? Huwag ka'y makita.
0: Bay, kaganina, murag hanap akong pananaw. Lubog-lubog ba? Pagkatulog na ako, yo. Ako magkihilamusan akong naungag kay Pirting Inita.
1: Hala! O sa'yo makita ka kahayag sa palibot, o? Ayaw kong ing na nga. Labuta ka!
0: Oh, huwag ko'y makita, bay.
2: Oo, sa ka na?
1: Purman, wano sa'yo makita?
2: Ha?
0: O sa'yo makita? Kinuho ko. Purman, huwag ko'y makita, Purman. Hindi ko makita. Hindi ko makita sa inyo, ha?
2: Ha?
1: Atay, pasinabuta ni si Rico, Purman.
2: Isa, isa. Adiri, dali, dali.

0: naman naman sa kanya kong banar.
1: Sonia, astila na mo ng hatun. Kay, huwag ko rin siya makita.
0: Huwag kayo makita, Rico.
1: Asa ka, Sonia?
0: Diyan ako sa mga tubangan.
1: Si, ato sa isulod. Si, Sonia, isulod na mo ni.
0: Pa? Naon sa ka pa?
1: Asa ka, mercy anak, tulin.
0: Pandero ko sa imong kilid pa.
1: Sonia?
0: Kinuo ko. Rico, di ka makakita.
1: Huwag ko'y makita. Sonia, palingkura lang sa lipa. Pahulaya, ha? Sulti lang unya ko kung sa'y resulta na ini ang kwa niya, ha? Basin, maulian rin ni unya.
0: Oh, Berman.
1: Sige, Sonia, ito sabi. Atiman na lang sa'yo si Rico.
0: Sige, ako rin bala sa'yo. Ganong dili naman ni makakita.

0: pila na kadlaw, Rico. Wala yung kamauli sa imong pananaw. Oh. Ang uniforman, pila na yun daw ka makatrabaho kay wala kayo makita. Pagunsa na lang ta. Nga ikaw rin gisaligan na mo.
1: Amo to sa inaitabo nini akong pananaw, Sonia. Asa mga bata,
0: anara sa mga kilid, isigsundong sa mo ha. Ang sa akong buhatod, hari ko sa akong buhatod. Ngayon ka naman mga kitaon sa lahat ng panginabuyog. Makikinang lano na to sa matag-adlaw.
1: Pasaylo ako ninyo. Ipugos na ako akong kaugalingon sa pagtrabaho para lang sa tua. Nga dili ta makabsan og pagkaon. Dili pwede nga akong absinan kay gamay ra akong sweldo absinan pa. Wala ko magtuo nga may tabo kini kana ako.
0: Kinuo. Rico, mag-unsa na lang kita nga ikaw ra mong isaligan.
1: Pasaylo ako ninyo, Sonia, mga anak.
0: Pa?
1: Merci, anak.
0: May nakakatrabaho pa?
1: Dili na, anak. Kaya wala ko'y makita. Maglisod ako sa paglakaw.

pray ko. Malakas ako ha. Asa bang ka? Ibalo na ka, wala kay trabaho. Tuwag kay di ka na makakita. Ibalo na ka kung sa itong kinanglanon sa Batakadlaw natin mga anak. Oh, sige. Mupauli lang din ka. Oo, kung makadala ka kung pagkaon na to. Sige, Sonia. Magpaabot na kami. Sige, pag-amping sa'yo mula ka. Pahikapas ako, asa ka. Diyara ko. Sige. Pag-amping, Sonia. Sige.

0: Oh, Sunya. Asa maka?
1: Ah, boss. Masin na yung mga labunan ni mo diya, boss.
0: Labunan na kayo.
1: Sige, boss. Akong laban, boss B, para maka...
0: Unsa ka tinuod ka? Sa to'y mong banang pangalan?
1: Si Rico, boss.
0: Oh, Rico. Hindi na ko lumakita.
1: Oo, boss, tinoda din na siya makita. Mao nang nangita kong malabadahan o unsa'y matrabaho na ako.
0: Ah, dinini ka na lang. Maglaba-laba ka din sa kuha.
1: Tinood ka, boss?
0: Oo!
1: May nalang makapalit kong bukas.
0: O sige, dali din, solo din.

0: Salamat ani boss ha. Mabalik ra ko boss sunod adlaw boss.
1: Balik-balik lang din kada adlaw na may mga trabaho undiri. Hindo lang si balay kaya ako napagkinegosyo gamay. Si Mrs. Tuwa pa man. Sa laing nasod. Bawal man to yung nagkapital sa among negosyo. Di ako po yung nagatiman.
0: Niya bro na yung asawa boss?
1: Oo. Di man kumain nga ni, di ko ka negosyo, wala akong asawa. Tapos ang dalar ako siya at ito, nalingaw man siya sa laing naso, di ako po'y magkatiman sa negosyo na mo. Nga siya ang nagkapital.
0: Sige boss. At ito na kong boss, magpalit pa ko kinanglano na mo sa balay.
1: Balik lang diri ugma ha. Basin na yung mga, kung sa'yo mga himo-himo na diri, ako na'y bahala.

0: Ma, nai kay panda na ma. O, merci de pana. O, pangawin mo ni Tulin. Anap si Tulin. Nara ko ma. O, pangawin mo pana.
1: Sonia?
0: Oh, Rico. Ay, na magluto sa kadali ha.
1: Salamat ka na kauli na di kaon sa naroorasa ron.
0: Hapon na. Pasensya na lugay ko na kauli kay nang laba ko.
1: Nang labada ka?
0: Oo. Lisod po mga apply kong trabaho nga. Si kanya na high schooler ako. Pero sige lang, maningkamot ko para makakaunta.
1: Oh, sige.

0: Merci. Ma, ang panitanan ninyo sa papa ninyo habang sinaikin ang lano ni papa o mag-CR si papa, gaira ninyo, ay sige maglakaw, kayo makatima ni papa ninyo. Ama, Rico.
1: Oh, Merci. Anak, asa ka?
0: Ako ni.
1: Oh, uso niya. Wala pa rin ka. Kanoong nilakaw na ka.
0: Di lang di ko manangit si mo. Pagsangpit lang ni Mercy ha kung nakikin ang lanon. Masin mag-CR ka. Magpag-guide lang ka sa iya.
1: Oh, ibalo na ko. Mula ka na ka?
0: Oo. Sige. Pasin ko tumon ka na pa may kanon dito. Kaya mo trabaho ko mangitapaw ka pangwartahan.
1: Oh, sige. Mag-amping ha.
0: Aari ka.

0: boss?
1: Oh, may kaniya ka.
0: Anong inom dey ka, boss?
1: Ah, walingaw.
0: Buntag pa man, boss?
1: Ay, nakilaway gamay.
0: Asi, boss, sa yung patrabaho niyo, boss, na nilay ko. Ah, dali, salud din eh. Salud. Ganun di katawa ka, boss?
1: Ah, wala, lalipay lang ko nga. Ako bisita nga. Pero may patrabaho.
0: Boss, murag tama lagi ka, boss.
1: Ano mo kikiinom?
0: Oh, pero lahi naman ng hubog, boss, pero ikaw mo rin magkatama.
1: Ah, tama sa emno nun. Ay, nung pangutana niya. O sige, kaya dito mga trabaho nito, hinlo ito na plato nito, gasunon, kagabi pa to akong pagkaon. Ah, nagkilaw po ko. O niya, natiksim-tiksim. O niya, ay, kaning kalipay sa kuan, walingaw.
0: O, sa ganang fuel na sa imong lamisa, boss?
1: Oo.
0: Boss, di siya po ka, boss?
1: Oh, gamay lang, gamay lang, gamay lang. Hindi lang tama, ingon ba? Stress ba? Sige na, magkasipa ko ka lang rito. Huwag paliwag na ikutin sa CR ha, kay Murag. Bahaw na to akong CR ako ito, at tumatiman lagi.
0: Bahala kung sa boss ka, bahaw, boss, basta mga kwarta lang ko.
1: Why problema? Kaya panayin sa kong inom dito, ha? Sige, mahiloy sa ito dito ko.

0: Grabe naman ang CR ni Boss. Ako lang nahinloan. Pwerte man ni Bossing. May kayong nahinloan na.
1: Sunya!
0: Oh, Boss?
1: Ano din ang CR?
0: Oo, Boss. Ako yun lang limong CR. Kumana ko pang hugas o plato, Boss.
1: Ah.
0: Ano katawa mong ka, Boss?
1: Gana lang kung nagtanong sa'yo mo, ha? Nga naghinlo-hinlo ka diha. Sa panagtuntuan ka diha sa kuhan?
0: Ano sa pagdili ko mo, doko, Boss nga. Ako hinlo ang inidoro ni mo, Boss.
1: Oo ba? Lindot pa rin kang dughan diha, eh.
0: Ha?
1: May alam ta. Abi ni mo, Sonya. Laipod ba yun kining layo ta sa asawa? Ba't yun po natin kami ingaw ba?
0: Anormal na, Boss. Kay kuan man. Kanang lagyo man mo. Aning kamot man yun si ma'am.
1: O niya, na ito kinanglanon. Wala tayo ma... Basin o pwede ka.
0: Ha? Boss, ayun akong bastos agad, Boss. Na ako'y bana, na ako'y mga anak.
1: Huwag magkumangutan na huwag na kay bana. Hibalo ko. May na lang ba? Palipas sa oras ba? Hinam na kay ko. Sige na, ako rin bala.
0: Boss, ay ko binuangin, Boss, ha? Ay ko binuangin, Boss.
1: Dali na rin. Sama ka.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Mahigala, diyata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala na ito nga si Walter Umag. Nga matod pa niya, ano na siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula. Kasi siya sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. Mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyong mga bukton. Walter, unsa man gyud sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
4: Ngayon ni sir, sa kakong lumbi akong darbao, sa karaming lumbi, dito na ako ninakuha mo yung buyag siguro po ni Dayon. Kanila ngayon nagdako ang tut sa nidaghan sa isang ako makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga na kay Orion Depictivo kayo, nikuha na lang po ko. Katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Dayon Depictivo mo gigayo ang tut karon. Moya mo igamit.
3: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
4: Wala na gid sir. Hangtod karon absent akong pamanit.
3: Hangtod pa ba karon si kagagamit?
4: Hangtod karon.
3: So, katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa barangay Sanao, Katipunan sa

0: Okay, so mo na yung Orion Herbal Oil, half plus ng Bayans. Efektibo?
1: Ay, super.
0: Ha?
1: Super. Very so, effective.
0: Very effective.
1: Mm-hmm. So, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
0: Tanaw ko isa, no?
1: Kaisa.
0: Hmm? Ah, grabe. Dagang pangos. So, mo na yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony mahigana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak.
3: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko na ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayong epekto ang
2: Nerviplex, ako na siya
3: i-maintain sa akong mga anak.
2: Okay, mga inahan, no? Ayaw ganyo ihikaw sa inyong mga elementary, mga anak ninyo. Dako kayo nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya o brain memory vitamins, makatabang ang mualirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik o dililuyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. O vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. O nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Og sa laing bahin na po kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binhod pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Mao nay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times of nga.

0: kay mong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero ug murina ka murino, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon may gala.
1: Boss, ay ko binuangin mo sa, ay ko binuangin mo.
2: Dali diri,
1: sama ka. Ay ko. Uy ko,
2: uy uy nakalugnot.
1: Oh. Saan di mo nang vacuum sa CR, ha? Ipos-pos na ko ni sa iyo, boss, kung iyong binuangan.
2: Sus, bisang ganahan ko na siya agad. Ibalok ko nga wala na i-point si isang timubanan ni mo.
1: Ay, kung may nasa si boss, nagtaro kong trabaho din ni boss, ay kung ilamti. Naningkamot ko para sa akong pamilya, mga ka-onmi.
2: Taga-antaman ka? Oh, sige na ba? Ay,
1: puwi ka! Ah! Ang ganyang ang ulo! Yan, nakabahal ako ito, anak!

0: Unya?
1: Rico.
0: Oh, naon sa man kay?
1: Rico. Ibunalan ako ang tao nga akong kitrabahoan dito. Natumba man to. Nagkadugo ang ulog, ibunalan ako sa vacuum sa kaya akong hilabdan.
0: Oh, unsa?
1: Oo.
0: Ayo. Murat nina ngayo.
1: Ambot kinsa ron. Ma, naay ka nang nag-uniform ma. Nag-uniform? Oo ma, duha sila. Naay ilang struck police. Unsa? Rico?
0: Ayo. Kinsa na. Oy. Si Sonia ka, no?
1: Oo, sir.
0: Tuwa sa ospital ang imong gihikuan. Bunalan man imo.
1: Sir, nagdepensa lang ako sa ugaw lingon, sir. Kaya kong ilamtan.
0: Di man ako tinuod. Kumukaso daw ka, andam siya matubang sa kaso. Anong hilabot daw ka? Gitulis daw ni mo siya.
1: Sir, di lang tinuod, sir. Iyan kong ilamtan, unta, sir. Dito sa CR, ako lang ginipinsa na kung kaugalingon.
0: Naikwarta dito sa salog. Samtang siya nga nabuyo, nagtawag siya sa moa. Nakuha daw niyang kwarta nga imong gidala. Dali na kagdagan, gibunalan daw ni mo siya.
1: Dili na tinoo, sir.
0: Sir, buta na yung banan ni mo.
2: Oh, sir, di ko makita, sir. Dili na mahimo sa kasawa, sir.
1: Sir, ginipinsa na kung kaugalingon, sir. Kaya kong ripon. Manang gibunalan na ako siya, sir.
0: Dito na lang ka makisulti.
2: Sir, ayaw ninyo ko ba na akong asawa, sir?
0: Sige lang, kay kinanglan na may og statement sa imong asawa nga unsa tinuod nga nanulis siya, nagibunala man niyang amo niya. Kunya, naikwarta nagkatag sa salog. Samtang nga nagbuyod doon, nagkadugong ulo, may gani nga nadala siya sa ospital.
1: Tinuod ko, may kwarta, sir. May kwarta giyawiran.
0: Sige na, dito na ito sa buwatan sa pupulisan namin, sa bisina namin. Sige na.

0: mga anak, tulo na kaadlaw na kalabaygikan gidala si mama ninyo sa kapulisan.
1: Pani na mo uli si mama pa?
0: Sige na, uban ko ninyo dito, mag-uban tayo.
1: Oo pa.

May kayanian mo, Rico. Rico. Mapriso yung ko, Rico. Nano, ebidensya nga nagkuha ko kwarta nga nasakpan ko sa akong itrabahoan. Yung ibunalan lang na ako para mabit-bitong mandalan akong kwarta pero wala ko kinadaw mahimok kay ipungan ko sa akong itrabahoan. Pero di natin doon. Rico, mag-unsa na lang mo nga wala ako. Ma, dili na ka makagawas ni Alma. Ambot anak, kay napapantunan daw na nanulis daw ako. Gibunalan daw na akong bakyam sa CR ang lalaki. Tungod sa kwarta nga nagkatag na asa sa loob.

0: Merci.
1: Pa?
0: Walay pagkaon niya, day. Bisa gamay lang. Gutom ko, day.
1: Wala na rin ba, Pangi? Kipakaon ako kay Tulin.
0: Gutom ko na.
1: Wala pa'y magpautang, pa.
0: Sige, anak. Mag-uban kita tulong ni Tulin. Mangita at pagkaon.
1: Di man ka magkakita, pa.
0: Pahawira lang ko sa mga baga. Lakaw-lakaw ta. Para makita at pagkaon, walay mo tunulong pagkaon din sa tuang balay. Kundi ito mo lakaw. Kay wala na si mama ni mo tuwa sa prisuhan.
1: Oo, pa.
0: Sige na. Hagaras Tulin. Kitang tulong, mangita at pagkaon.

0: Asa naman ta, anak?
1: Wala ko kabaluani pa.
0: Basi na yung mga pwede na tumakpangayong pagkaon ni anak.
1: Tagtataonan pa. Tulin. Ate, dali din eh. Hawit siya ko ah. Pahawit siya ko baga pa. Magtabok na karsada pa. Pagkuhan pahawit siya ko baga pa kay dangan na basakyanan pa.
0: Oh, sige anak. Merci.
1: Tulin, hawit siya ko ah. Oh, ate. Tara, manabok na ta.

0: Asa na tanga tungod alit. Merci.
1: Kay kan anan diri pa. Pwede ta mangayo.
0: Kan anan. Huh? Oh. Sige anak, gusto yung pangayo anak.
1: Dali pa, para maluhoy siya sa ato pa.
0: Oh, sige, sige.
1: Nang? Ah, masaya ato day. Pwede ka mangayo pagkaon, nang? Igutom na si Papa. Naunsan, unsay pangayoon? Nagnegosyo gani may pagkaon. Param na lang may mo na-i-income niya. Tapos pangayoon, daw, saan na lang mong kapital na mo, day? Dito mo sa unahan, day. Basing na'y manghatag dito. Kamay lang, nang. Para kay Papa, kay gutom si Papa. Hindi na makit ang Papa ninyo? Pili, buta na si Papa. Ay, unya na, unya na. Pangato sa mo sa unahan. Kay bago pa rin akong giluto niya akong mga sudan. Sige na, kay makakuha mo sa customer. Sige na. Dito sa mo sa unahan, kao.
0: Sige na, anak. Tanga, anak.
1: Sige ba?

0: Atimer, si gutom na ako, ate. Wala pa man talang ka pa ngayong pagkaon.
1: Mercy. Dili lang ko mag-istambay, ha?
0: Ano man pa?
1: Ikaw na lang pangayo dito pagkaon. Kamang duha si Mamanghon, ha? Para dili ka muscles kay guyod-guyod sa ko, ha?
0: O sige pa, diara ka pa. Kaya padayon may mangayong pagkaon. Alaluspad na raba ka pa.
1: Gutom na magod anak. Wala ba'y tubig diha?
0: Sige lang pa magdalaro ang tubig. Tulindalin na. Oo, ti. Paal to sa aming pa.
1: Oo, sige, sige.
0: Call?
1: Uy, pistoy! Hamo niya kayo na yung customero!
0: Call mga ayaw ramiga, may call. Gutom na kayo, call.
1: Hawa mo niya, ma'am. Sino yung bataan eh? Mga layaw ni mga bataan eh? Asa ka mga ginikanan ninyo?
0: Laman ako, papa, dito, call. Buta.
1: Ha? Bahaw sa mo niya, may. Bahaw na mo init. Sige na, hawa mo niya!
0: Na yung customero!
1: So, pagsablikan ka mo na yung sabaw nung init.
0: Mga ayaw ramiga, may lang, call.
1: Mister, mo mas customer.
0: Oo, call. Tulin, dali na tulin. Di man sila mga tagtulin. Alakao nunta, abugo nunta. Gutom na kuti. Alipong kay kuti. Gutom na po'n galing ko po rin si Papa. Masi gutom na po'n to. Tulin, ato na lang ito sa unahan ta. Ito na, Tulin.

0: Pati hutom na ako, ate. Tanto dyan ato si Papa. Anak ta nang bikiri, oh. Kurog na ako tutuling. Ta. Nang. Pangatag pa nang mi.
1: Ah. Tagsa mo, anak.
0: Nang tuluhan, nang. Para sabsa ako, Papa. Sige na nang naman ako, Papa. Good. Buta, tuwa dito. Tuwa sa layo.
1: Grabe ning mga atik-atik ni mga bataan eh. Mga layas man siguro mo sa inyo, ha?
0: Dili man mi layas. Nang, amo papa buta, amo mama na priso.
1: Sus, kinuo ko ninyo. Ah!
0: Salamat nang, tulin. Ato na to si papa ta. Tagana tugpan. Tubig ti. Makita tag tubig. Tanaw to sa tagay papa para makakawan si papa.

Tulin, asa man si Papa? Ambot eh, bulungkot palo. Asa ka to paingon si Papa? Wala man. Kainan man to nawaan. Diri na siya. Pa, asa na si Papa, tulin? Tala, may itaw na to sa unahan.

te, kapuyayin ako te, dirin ako te. Diara ka tulin, magintawag saan ako si Papa. Oo te, dirin ako. Apoy na. Abdos ako te yan. Sagado si Papa, diara ka tulin ha. Oo te.

Kasi naman ito paingon si Papa. Pa! Asa ka pa? Pa! Asa ka pa? Di man to kita si Papa, pero nga wala ka ng siya, Derek.

natuloy. Natuloy yung ilantan ka? Oo, tilain ako. Lawas, kapoy. Dali, dali. Papawanagin ako makiti. Ako'y dala na tubig. Inom ang tubig ko. Hindi ko, te. Hindi ko kailangan mo inom. Inuman yung tubig. Inao. Mahintapan ako sa papa. Namuntagan na lang tadiri. Gabi ipas papa, wala ito makiti. Asa na si papa, te? Wala ko kabalo. Sige na, inuman yung tubig ko. Dili ko, te. Dili ko.

Tulang na may kadlaw din sa dalan. Wala gin may kita na kay Papa. Tulen? Tulen? Tulen? Bangon na. Tulen? Sa... Tulen? Bangon na kay mong lakaw na tapangitaw na to Papa mga ita po tagpagkaon. Tulen ba? Tulen! Tulen! Nangangas siya. Nangangas ni Tulen. Tulen? Wala mag-inawa si Tulen. Tulen! Tama!

0: naon sa naday?
1: Ang umangon ko.
0: Oh, isa.
2: Naon sa mana?
0: Hala, patay naman eh.
1: Patay
0: naman yung bata.
1: Kul na bangi ko ninyo, Kul. Nangitabi sa ko, Papa Kul. Wala na bumakit eh. Punta to siya, Kul. Ang umangon ko.
0: Patay naman eh, mong... Manghun, manghunin mo na
1: eh. Oo, Kul.
2: Patay na. Patay na ni.

0: Tulin, imam ako gibiyaan. Imam ako gibiyaan, Tulin. Tulin, imbis kita na duwa. Imam ako gibiyaan.
1: Unsa nang gihaton? Sibog sa day kay nagihaton nga patay. Day, plaster yung manghod ni mo day nagkagol. Kami ni bahala ni ana, ha?
0: Anong unsa na di anong?
1: Naipatay nga nakita daw dito. Asa? Unsa na? Tay. Oh. Kinsa man ni? Eh? Wa mi kasay dara bus. O si Silson nito.
0: Kol, patinawan sa ako, Kol. Wala ko man ni Papa, Kol.
1: Ha? Papa ni mo ni?
0: Oo, oh, Kol. Pa! Pa!
1: Patay na sabi ni Day. Imo ni Papa?

0: Sa akong pangidaron ni atong higayon na Kuya Arn, halos ako mabuang. Humanahot biyay sa akong manghon na samtang nag-uban kami sa pagkatulog sa daplin. So sa katindahan, pagmata na ako, gibiyaan ako sa akong manghon na dili na siyang bubalik. Sa pila ka oras na kalabay, gihatod po ng pateng lawas ni Papa. Halos ko mabuang, Kuya Arn. Gusto na sa mga ako magpakamatay na itong higayona. May nalanggani na hinumduman ako akong inahan o sa prisuhan. Ako siyang giduaw. Isultihan ako sa tanan. Igolo intaon sa pagsinggit akong inahan. Sadyang ako siyang isultihan na wala na si Papa o si Tulin. Ako na lang naginusara sa gawas. Igo na lang kami nag-gakos ni Mama. Kuya Arn, naglatagaw ako nitong higayunan. O ako'y paingnan. Pero tungkol siguro sa mga pagsulay nga akong kaya ang tanan. Nakakita niya po kong pamilya nga misagop din ka na ako. Kinagsakasakan akong balay, manghinlo, ang kato akong gihimap. Hantun, gisagop ako sa diyang nasayra nila nga mauna ang dagan sa akong kinabuhi. Mibatig kaluoy ang pamilya nga akong isakan sukan ni Anto. Hantod ka ron. Bisa na minyo na ako, Kuya Arn. Kaila kong ipa-eskwila na minyo ako. Pero akong inahan usab na matay rin taon dito sa prisuhan. Grabe ang kaagi na ako, Kuya Arn. Sa tinood lang samtang ako nga nagsugilo na kanimo nagtulo akong mga luha. Nawala ang akong mahal sa kinabuhi. Panginaot ko, Kuya Arn, niya dili kinimay tabo sa uban. Tibalo ko nga pagsulay lang kiniang tanan. Kaya itong akong nagihan. Salamat, Kuya Arn, ang iyong magtatampo. Merci. Salamat sa inyong tanahan, mga higala, no? Makutong kaagi ni Mercy nga taga Agusan Sur. So ay kalimot, mga higala, no? Sa atong mga product na makahatag o maing benepisyo mao ni pinaka-importante ka ninyo, mga higala, labi na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong mga klase nga Orion, green ang taklom nga dagang kagamitan o ang orange, may pagamintol, may pagabugna ang orange nga taklom. Nga Orion, puro sa ilang mga pangalan. Sagay, usap sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata ng mga elementary. O sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito na ang nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos pataas ng mga edad para sa nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose ng B-vitamins para sa mga higala na ito na ang nagpinhod ang kamot o ang tiil na dunay murag nagtusok-tusok. Nerves neuropathy na masinadawat ninyo makaugatan o tungkol sa edad, makatabang atong B40 capsule at tunas parmasya. O sa atong Megacar soft gel capsule, dagang health problem ang itikar. O sa atong Ferbite capsule, para sa mga higala na to, nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon, ay napasagdi, mag-Ferbite capsule. O pwede sa mga Ferbite capsule sa mga bagong nanganak, ang vitamins nga di ikaw makalasa og taya og dili maghapdos imong tiyan, basta Ferbite capsule. Dagkan kayong salamat, mahigala, kini inyong higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Ako mingon. Pag-ayo-ayo, mga pinanggal. God bless you all.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw na po sa tanan. Welcome na po sa atong programa, no? Sa always nga nagapaminaw sa atong radio program, may kalabutan sa panglawas. No, kauban na itong nagkauban ang ato ang doktor nga diabetologist, no? Si Dr. Choy Walaylain, si Dr. Choy Bantilante.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw to gabi sa atong mga tigpaminaw, ma'am.
1: Oo, Dok. Taghan, kaing namati, hinaot nga. Kung asa po ni naabot ng among tingog ni Doktora, o asa ni siya naglanog-lanog. Wow. Welcome ang tanan. Nagsalamat ka inong kanunay ming mapasalamaton nga anaam mo, nagasuporta sa amo ang programa. Siyempre, wala mi kung wala mo. Okay, so welcome Doktora sa itong panaghisgot. Mahin sa panglawas. Oh, so dapat, kay tingklasi naman, no?
2: Yes.
1: Ang atong mga kabataan.
2: Isa po na dapat paliton sa mami.
1: Sila. Aha, protected sila. Labi na ang ilang mga chikitings. Atong paimnon sa atong vitamins nga Nerviplex syrup, no?
2: Yes. Ang atong mga teenager sa Nerviplex EE.
1: Yes. So, pwede na si Angelino.
2: Oo.
1: Pwede na sa Nerviplex EE na siya.
2: Yes. So, sa may na atong vitamins.
1: Okay. So, sa atong Nerviplex syrup, doon na siya vitamins and lysine. So, ingon ni Doktora.
2: Ang lysine para sa pagana sa kaon.
1: Oo, ang taurine ang sa brain, doon na siya zinc for immunity, and then sa chlorella nga growth extract para pang patubo. So, healthy na, tagas pag ito mga kaanakan na mura po nagmahin mo mga Miss Universe sunod, do?
2: Yes. Mm-hmm. Hopefully.
1: Yes. No, kung dili mo po gani, at least ba nga, mga bata, dili ragit siya ingong masalot. No, kabalo mo sa term ng salot, dok, nga medyo ka nang, mura ba, kung sa badidik pa na, katong mga baktindok ba nga nakuan, naggagmay sila
2: gagmay. Ihid.
1: Ihid, yes, that's the term. So karon kinaamon tayo Nerviplex nga syrup sa mga kabataan, so dili na ta mag expect nga naay ihid sa atong mga kaanakan, no? Hmm. So mga tag-as sila, tapos healthy sila, dayon bright pagyud, no? So
2: yes.
1: Dili na ta sa kuan ang ato ang basa na dayon ta doktora, dili na ta maglangan sa ato ang mga texture dinhi sa texter sender na to nga 4037 sa 0915. Insya, Doc Choy, unsa may tambal sa permigalabad akong ulo. Unya, taga-kuan ni siya, Doc, from Midsayap. Shout out sa tanang taga-Midsayap. Dito na siya sa North Cotabato. Shout out sa tanang taga-North Cotabato. Hello!
2: Yes! Hi! Asas ako amiga nga doktora diha, si Doktora Lisa Marie Posque. Kanang sakit ang ulo, daghan man nagriso, ano? Say, ana, problemado ka, si kaguna-huna, di ka pahuway mong brain, no? Or high blood ka, isa po na siyang mga cause og labad sa ulo. Or kanang tag-as ka sugar or tag-as ka og kanang cholesterol, no? Say, taas kanang labad po ng ulo, sakit ni mong ulo. Or kanang kuan, kanang nakay problema sa mata.
1: Mm-hmm.
2: Masigig eye strain, masigig spasm ng muscles sa imong mata. Agi kay kinanglan siya mo focus, no? Contract ang mga muscles.
1: Mm-hmm.
2: Or kanang nakay migraine, no? Migraine headache. So, daghan dyan na siya reason, no? So, dapat nung tapangitaon ang reason nga nung nagsakit imong ulo. But for the meantime, siguro, pwede ka mo inom o guan, silicoxib or mefenamic or even paracetamol. Pwede ka mo inom mga pain reliever. Pero, after a few hours, manggun mo balik, ramanggun na siya. So, the best yun ng himuon is pangitaon kung say reason sa sakit sa imong ulo. So, muna nga, observahan ni mo, or mas maayo magpa-check up ka og doctor face to face. Kay dili nato na pasagdan lang kay nay usahay nga serious na day na siya, ma'am, pareha na mga aneurysm. Aneurysm medyo murag ni balloon ang mga ugat nimo kay nilipis. Dayon kadugayan kung musaka pa ang blood pressure mo putok, dayon magbleeding ang mong ulo. Or naapoy uban nga panalagsa ra gyud noon kay nabitang itawag na tog brain tumor. mm-hmm. naay cancer yang brain di ito mo nang gagalala bad yang ulo sige gasakit inana so nakita pa na siya sa CT scan so muna kani mga sakit-sakit sa ulo mas maayo gud nga magpa-check up jud face to face haron ma-PE then mapa-laboratory nana
1: sige doc salamat kasi mong advice doc no
2: for the meantime pwede siguro mainom ta og B14 kay mo man siya vitamins para sa brain o kanang mega care for mental health no nimo pero obserbahin lang sa po na for 2 weeks no kung wala gyud siya review within 2 weeks time that's the best time nga magpa-check up na pero pwede ra gyapon niya i-continue to
1: vitamins nga B14 og ang mega care
2: yeah pero kung 2 weeks na niya 1 to 2 weeks na, wala gihapon i-leave you or gamay ra, mas better magpa face-to-face check-up na siya.
1: Mm-hmm. So, bantayanan, gihapon ka ng mga sakit-sakit sa ulo, abin nato ka ng mild-mild lang na siya nga kung ano, balatian.
2: Mm-hmm.
1: Pero hadlok po na itong aneurysm ngayon mong gingundok ba?
2: Yes, dalito, or brain tumor.
1: Brain tumor. So, inato no, ma'am, hinaot na dungog ni mo ang tambag di doktora, no? Nga, moinom kag B40 o mega care kasamtangan pero after 2 weeks kung wala siya effect pa-check up na gidaw sa doktor.
2: Yes.
1: Pwede ka pa-check up na doktor na Choy dito ka sa iya ang clinic kung taga Dipolog City ka.
2: Mm-hmm.
1: Asa man siya nimo paduolon dok dito lang sa asa man dapit sa PrimeMed.
2: Depende kung asa siya available nga dates no so sample among schedule sa DipagMed na dana tapad sa Saneco nga office every Wednesday and Saturday morning after ana pag kuan hapon sa Wednesday and morning sa Friday na napug ko sa PrimeMed at bang na siya sa Agape so nindot pud to didto kay kuan siya kompleto na ay kuan na ay clinic, na ay laboratory, na ay pharmacy.
1: Mm-hmm, nice. Oh.
2: And then, Saturday afternoon, by appointment, kung na ay time nga wala may patient expect dito, pwede sila manawag kung ganahan sila dito dapita magpa-schedule o check-up. Sa among number, sa akong secretary nga si Neil, is 0910-755-9686.
1: Okay, thank you kaya na, Doktora. No? So, mapadayon ta, aning na ate texter sender nga. Taas-taas yun nga ang message, Doc. Pero para dili siya magmahay, no? Dili na nato ni isummarize. Basahon siya na ko ni Doc. No, ang atong text sender sa 0955
2: mm-hmm.
1: sa last 4-digit na ito, ang 9461. Ingan siya dari, Doc. Doc Choy, Ma'am Buttercup, good PM. Kaninyo nga duha, maminaw ko kanunay sa inyong mga tambag. Ganahan ko maminaw sa tingog ninyo duha. Isa na makaayo, kipang daladala nga mga sakit sa mga tao o sa ako ang sakit. Ang akong lapalapa, murag na ay midyas. Mga 4 o 5 na katuig na ko gidala-dala. Na dok, dayon mura kunog na agyoy sa iyang lapalapa bisag magtiniil daw siya dok og lakaw murag na ay nakapilit nga nuog sa iyang lapalapa dok. So taga kitaw-taw bukid noon ko lalaki hamtong na ko dok. Niadto na daw siya center nagpa-examine sa iyang sugar. Normal man daw dok. Nga kani siya basketballer ko na siya dok sa batan-on pa siya. Palihog kong tambagi kong unsay akong buhaton. O, tapos yun siya, Dok. Napa siya sumpay, Dok Choy, o. Permirong text na ko ninyong duha, Ma'am Buttercup. Ug salamat kaayo ninyo, Buttercup. Siyada paminaon inyong tingog. Makuhaan ang sakit sa mga tao. Maluoy ang ginuon na tong tanan, mga tao, Dok Choy, ug Ma'am Buttercup. O, di ba taas yun, Dok?
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: So, kana siya, very common kayo ng mga manhun-banhod, no? Pero sa iya, medyo nagrabi.
1: Mm-hmm.
2: No? So, murag na siya kanang hand and glove. Common man kayo na sa kanang tagas og sugar. Pero oh. Sure siya. Pwede siguro nga ipa-confirm niya iya ang sugar test. Kanadyong fasting jud ba? No? Fasting blood sugar jud. And then, apila na lang po og cholesterol og uric acid. And then, for the meantime, basin lang po or kulang lang yun siya og B-complex, no? So, mag-B-complex siya nga B40, mabuntag, dahil mag-B, mag-omega-3 siya, mega-care. Kay bason, naagi siya deficiency sa B-complex and mm-hmm. then naay ginagmayang barabara yung mga ugat. So, hopefully, makatabang ang kuan, mega care. Pero, umoto ako ingon nga magpa-laboratory siya, apilan niya ang uric acid, cholesterol, balikan na lang po niya ang sugar. Kay basin po, taga siya o cholesterol, o uric ba. So, or ang uban ana, labi na bugnaw, dahil medyo lagom ang tiil, basta naagyo siya mga barabara. No, mm-hmm. Ang uban na kinahanglan dyan nato i-ultrasound, kanang itawag nato og lower extremity duplex scan or Doppler scan, no? I-check kung unsa ka severe ba ang mga bara sa ugat niya sa iyang tiil, no? So, mas maayo siguro nga magpa-check up siya o kuan pod kanang ortho. Kay basin pod sa ugat pod ang problema niya.
1: Mm-hmm.
2: On both sides ba, kay basin na siya naipit ng mga kuan bitaw ma'am,
1: kaugatan.
2: Ugat diri sa iyang likod na both side na apektuhan kay di ba both side man na gawas ang mga nerve roots ni mo, kanang itawag na itong sciatica. Mm-hmm. Ang uban manggod nga sciatic pain, agis sa severe nga kuan, problem, maapil. Maapil ang imo ang lower extremities. First, mura siya banhod, then mura siya kakurinti.
1: Mm-hmm.
2: Inana ba? No? So, akong advice niya, pwede siya mag-check og ortho. Mm-hmm. Orthopedic, no? Aside sa mag-take siya sa B-complex, mega-care, and then kato, itong advice is magpa-test siya kanang fasting dyan. Fasting blood sugar, fasting cholesterol, ug uric acid.
1: Okay, salamat kay doktora, no? Dili nila limang-gibati ni sir, laliman ka, yung lapalapa mo rin na ay noob. So, di na kanya mabati, dok, nag-numbing na, nag-num-nagid siya, no? So sir, mao to sir no, ang advice ni mo ni doktora kung mahimo kasamtangan karon mainom kag B40 no, ato ang B-complex nga high dose B40. Tapos imo po siyang parisan sa Mega Care. Unya, moto mo ato ka sa ortho o kun sa tungusa nga doktor magpa-check up siya dok.
2: Ah, magpa ultrasound siya sa iyang tiil, katong duplex scan of lower extremities.
1: Okay, so kato sir no, kay aron nga matabangan ni imong gibati nimo kay pila na ka year ago nga imo aning gibati, no? Almost 5 years, 4 to 5 years na nga iyang gidala-dala, dok. So, maay nang makapacheck up jud ka ani sir, no? Para kaning imong balatian karon kanang makuanan, matabangan. Na, sa imo ang kahimsog sa una, kahit tigkuan, basit pulista mo din si sir, no? Pero lahat man itong batanon pa, takaroon nga medyo nag-edad na. Though, wala ni mo gimension imo ang edad din, hi, pero, mani siya, kaning mga balatian na, maunag yun mo tumaw sa mga para natong mga mag-edad na judok, no? Medyo na ana sa mga mapatong ng 50s. Ayun nga, ana.
2: Naman na yun ko, magtanaw siya or two, kay basi na ibikil siya yung likod. Kaya di ba, sa sports biya siya.
1: So, insakto gyud sa doktora, no? So, maoto sa sir, no? Hinaot nga nga to ang advice karon, ang advice sa doktora. Imong nadungog karong adlaw, no? Hinaot nga nakapamati kihapon kasi imo ang radyo every day. Salamat sa imong pagsuporta, no? Kanunay sa amo ang programa. Ilabi na po sa uban natong texture sender sa atong mga mamiminaw din, ha, tanan. Thank you so much. And yan, naabot naman po ng ato ang time nga mamaalam na po, no? Magbabay sa me for now. Huwag kinay si Buttercup ang inyong higala kanunay sa kahanginan. Kauban ni Dr. Choi nga kanunay magpahinumdum kaninyo. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes. O ako always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 93.7 This is Heart FM. Heart FM time. It is now 2:35.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12 more minutes before we hit 3 o'clock. And the time check was brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20, 2026. One day, one great deal. 8 reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan. Maying hapon, sweethearts. Let's savor the remaining minutes of our program. Still with me, this is George and Dear Heart. Grabe. Pinapalamig ang mainit na hapon. Ay, sana magtuloy-tuloy na ito, ha? Walang ulan. Oh, sayang. Siya pa ganito yung ano, yung ating weather. Hi to Nanay Puring 1687. Shoutout natin si Nanay na everyday kapaminaw. And si Inko. Ayan, magandang hapon. Thank you for listening. Ate Arlene Abad Patriana. Oh, i-shoutout daw natin ang kanyang gwapong pamangkin na si Paul Cedric Patriana at si Eric Patriana. Magandang hapon. Damsoy, maayong hapon diya sa Maramag, ha? Mami Gemma Pupos, shoutout ko nila George, Annalyn Paano, Nelsie Agnaw, Minda Padapat, Teresita Villegas, Angie Api, si Novelin Trillo, mga solid listeners natin dyan sa may Purok 5B, Zone 10, Upper Carmen. Ayan, maraming salamat sa inyong laging pakikinig, mga sweethearts natin, ha? Kaya naman... And it's blessing time dito po sa ating The Price is Rise Overload. Ayan, ha? Excited na excited tayo na magpa-spin. Kaya naman mga sweethearts na may entries, ito na po yung ating pagkakataon para naman manalo ng bigas plus groceries sa The Price is Rise Overload. Ito na, paikutin na natin ang ating ruleta. Let's go and select! No, saan kaya tayo? Ayan, sa mga hindi pa nag-claim na kanilang mga entries, ha? Ayan, eto sina Josie Agbanaog ng Barangay Nazareth, Upper Nazareth. Si Mercia Tongko ng Barangay 34. Pumunta na dito sa stasyon, magdala ng ID. At dito po tayo napatigil sa driver. Ayan yung driver category natin. Akin na yung Dropbox. Ayan, maraming salamat. Ang aking nabunot mula sa ating taxi driver pala ito. Taxi driver mula sa Capsule Taxi. Congratulations, Ronel Rojas. Ronel Rojas ng Capsule Taxi, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. O hanggang alas 5, ha, pwede mo pa maklaim ngayong hapon. Pero makadaan ka dito. Or bukas, 8 a.m. to 5 p.m. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago po mag-alas 3. Padayon sa mga love songs onto my final set dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

During our siesta hours. God bless you too. Thank you po sa inyong suporta at pagmamahal. At si Harvey Stone na. Oo, siya na. Siya na talaga ang susunod sa kanyang programang Heart Afternoon Drive, alas 3 hanggang alas 5. Spread love and admirers and be kind in all days and in always. Yan po ang aking laging paalala. And this has been George. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Ingat kayo. Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestadong dalawang lalaki matapos masamsam ng mahigit 13.8 milyon pesos ng halaga na hininan ng shabu sa isinagawang drug buy-bus operation sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Batay sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 2,000 grams o mahigit 2 kilo ng illegal na droga ang nakumpiska mula sa mga suspect na may tinatayang halaga na 13.8 milyon pesos ito ayon sa standard drug price. Nasamsam din ng mga operatiba ang buy-bus money, isang cellphone, mga bag, drug paraphernalia at isang motorsiklo na pinaniniwala ang ginamit sa illegal na aktibidad. Nasa kustudiya na ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga naarestong suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bugedon. 3:14 ang oras natin. Happy Monday, everyone! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Harvey Stone nagbabalik. Sama-sama tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 3:17. Time check brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin', ang pasalubong ng bayan.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ano siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag
2: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
4: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see her face.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Beyond the Oro on June 26, 2026 at the Atrium, Limket Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 dB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: Life is so short.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:30 yung oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Kumusta po? Kumusta po yung pananghalian natin kanina? Diba? Gutom na ba? Oh, it's time for our merienda. Snacks time na naman, mga sweethearts. Magandang hapon po. At saka napakainit po yung hapon natin ngayong Monday. At siyempre, charter day po ngayon ng Cagayan de Oro City. Oh, happy listening po sa lahat ng ating mga... yung LGU natin, ha? Yung mga walang trabaho ngayon, relax lang sa bahay. At saka yung mga suki nating sweethearts natin, happy listening po sa inyo. Cresel Bagares, dyan po sa may Bacabalan, maayong udto sa inyo, maayong hapon din. O maayong hapon din po kay Sir Eddie Kinya, kay Arlene Patriana, happy listening po sa inyo. At saka yung ating Arellano at Manzano Balasabas family, at saka Tapdasan family, dyan po sa may Maramag Bukit noon. Palagi silang nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha. O siya, mag-enjoy tayo ngayong Monday afternoon at saka patuloy pa rin tayong magbibigay ng mga magagandang music. Kahit ano ba yung mga ginagawa nyo, ha? Background naman po kami dito sa Heart FM. Kami na bahala sa music para at least ganahan kayo sa mga ginagawa nyo dyan, ha? Yung mga naglalaba, yung mga naglilinis ng kanilang bahay, at saka yung iba naman is nanghinguto. Mayong hapon sa inyo, ha? Yung mga nag-mani at saka ni Pedi, manicure, pedicure, at yung mga sweethearts dyan sa may Gaston Park, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating mga programa, ha. Meron kayong mga pabati, 0917-1579927, Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:32 na po ng hapon. More music sa aking pagbabalik. Of course, mag-break muna tayo, ha. Of course, sumutok always dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Sarpika da baso!
7: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Lace up your running shoes and get ready to run. Have fun and make a difference. The Cagayan de Oro Eagles Club, the Mutter Club in Mindanao, in partnership with Happy Feet Production, invites you to join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause, aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge, 3K, 5K, or 10K, and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose, run with pride, run for hope, run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
9: Kahit saan,
2: Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 44 minutes after 3 o'clock. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Ayong hapon kay Christine. Ako, kumusta na kaya si Christine ha? Happy ba ngayon si Christine? And hi din kay Jason Tesoro, AMK Abdul Taxi. Siyempre, yung mga suki natin, mga taxi drivers ha. Nako, napakarami po nila ha. Yung Iputada, hi din po sa Alta Dua Taxi, ang Gatoda. Ano pa ba yung mga taxi, George? Ang Prince Faisal. Oh, happy listening po sa inyo. Dukmo Taxi, magandang hapon. MRG Taxi, happy listening po sa inyong lahat ha. At saka, kumusta po yung biyahe natin ngayon? Medyo murang mingaw man, di ba? Mingaw kasi it's a holiday, local holiday po natin. But anyway, let's celebrate our charter day. Baka bukas, balik na yung mga maglabasan ni yung mga pasahero ha. For sure, namimiss kayo ng yung pasahero ha. Happy listening din sa ating Arellano, Manzano, Balasabas at Tapdansan family. Nakikinig sa atin ngayong hapon na to. Happy listening po sa inyo. Ay, si Sir Efren Wayan. I miss you too. Miss yun ba? I miss you too, Sir Efren. Ako, napaka-sweet ni Sir Efren ha. And hi din po kay Mommy Marilyn. Ako, Mommy Marilyn, huwag yung nagpalibak yun. Oy, happy listening si mo, Mommy ha. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Cub Sarap, Vamenta Boulevard Branch. Happy listening kay Mr. Dan Roa. Ang kanilang supervisor, kay Chari Balyares. Ang kanilang cashier, Christian Gomez, Francis Malaki. And also kay Nicole Makarandan. Salamat so much kay Mommy Marilyn. Tapos nakuha talaga niya yung mga pangalan ng isang klase to ha. Section 1, oh, di ba? Happy listening sa inyo. And of course, ang ating mga teachers ngayon, medyo pahinga muna sila ha. Bukas, bakbakan na naman sa mga, di ba, mga buta naman, mga estudyante natin ngayon. Wala nang pasaway. Di tulad ng panahon namin ni George. Magandang hapon po sa inyong lahat. 3:47 ang oras natin. More music pa rin. Dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

na gaano ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manokan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na siguradong magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manokan na Cafe Turino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392.

0: 4:15 ng oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At saka welcome po sa second hour ng ating programang Heart Afternoon Drive. Mainit po yung Monday afternoon natin ngayon, ha? At saka kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Etong mga pabati natin, magandang hapon kay Demsoy. Oh, nakikita ko si Demsoy, ha? Oh, nagda-drive siya ngayon. Ingat sa pag-drive, Demsoy. Puro cellphone. Mag-ingat ka, Demsoy. Have to see you soon. At saka magandang hapon once again sa ating mga sweethearts dyan po sa may Buluwa. Especially sa dyan po sa may westbound terminal. Happy happiness sa name sa mga pabiyahe nating bus papuntang Iligan. Yung iba naman is papunta dito sa Bukidnon. Happy happiness sa name po sa inyong lahat. Maayong hapon kay Sir Edwin Amilao. And maayong pagpang-snack ni Mudia, ha? And also, hi din kay Christine at saka sa ating drivers na nakatambay ngayon dyan sa may Limkit Kai Mall. Makasamahan po yan ni Kuya Noel, ha? Maayong hapon sa inyo. Maayong hapon din dyan sa may Balulang. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan, ha? And of course, ang ating mga sweethearts sa may Zone 10 Upper Carmen. Oh, happy listening kay Mommy Gemma Popos, kay Beth dyan po sa may Barangay Puntod. Ating mga padyak dyan, ha? Mga suki nating mga sikat-sikat drivers. Maraming salamat sa pakikinig. Maying hapon dyan sa inyong mga manoy. 4:16 ang oras natin. I'll be back with the music from Earl Agustin right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime this song Entertainment brought in partnership with the 17th PMPC Star
3: Breaking News Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
5: Good news you wanna hear.
4: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
6: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka firming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
7: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
6: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
7: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
6: Mga ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 4 o'clock. Vowels, they orbit with celos. Ito yung kalimitang dahilan bakit yung mag-jowa is naghihiwalay. Kasi napaka-siloso, silosa nila. Pero di nila alam na yung dahilan ng pagsiselos na is because they love each other, di ba? Concerns siya sa taong minamahal niya. Kaya kung magselos man yung partner mo, nako, ayaw yung nabulagi. It shows lang na mahal kanya, di ba? Nangigi, grabe, selos ha. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@bagcore.ph. Check na natin yung kalagayan ng trapiko natin ha. Baka may na-late naman dyan. Tsaka magsiselos na naman. Of course, magkakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG J Tagalog of Dukmuk Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
4: Yes, artisto. Good afternoon. Ang Kukong area, may build up na ngayon dyan. At ang galing ako dyan, at ipapunta tayo na dito sa bahagi ng Puntod. Punta ka Puntod. Okay naman, pupunta ka Puntod. Tapos main niya, extension. Resort ka, okay naman. Hanggang sa... makarating sa Kapisto, napakaloob naman ang crossing lang ng Kasuwagan at yung sa Pedro Street crossing, medyo rebuilded lang konti. There's something, but okay naman. Dito sa Aren Pilais, nakarating ako sa Aren Pilais. Dito sa crossing natin ng Kasuwagan, medyo na traffic na ako ngayon.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
4: Ayan ang latest na sitwasyon. Mahusahan ang pinadaan sa ngayon.
1: Heart
4: Pasada Group,
1: Heart Pasada
4: Group,
1: RRT
4: Taxi, para sa
1: Heart
4: FM, Road Traffic,
1: Alamin. RRT
2: RTA.
1: Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: An avenue for local talents and artists.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 44 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Makabalan, ha? Yung mga naglalaro ng basketball dyan. Happy, happy listening din sa inyo. At saka maraming maraming salamat po sa pakikinig. And hi din sa ating mga sweethearts nakikinig sa atin dyan din sa may Puntod. And of course dyan sa may Gusa, sa may Coastal Road. Ang daming nagtumatambay dyan, ha. At saka yung mga sweethearts natin dyan na nakikinig sa atin lahat ng programa dito sa Heart FM. Ako, maraming maraming salamat talaga, ha. Okay, may pabati dito. Hi kay pa-shoutout kay Ma'am Kate. Okay, hi din sa that's coming from Kian Mark, from Sergeant Kian. Oh, happy happy listening po sa inyo, ha. Diyan po sa may barak sa may Maramag. Shoutout po sa inyong lahat. And hi din sa Arellano, Manzano, Balasabas family, Tabdasan family, diyan po sa may Maramag. Mayong-mayong hapon po sa inyong tanan din, ha. And ang ating ding mga kagayhaan. Ano ba yun? Yung mga drivers natin. Yung Grab drivers natin ng kagayhaan. Shoutout po sa inyong lahat dyan.

0: At of course, eto na ang ating The Price is Rise Overload. Iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner. Ito po yung last winner of the day natin, ha? Sino kaya? Ayun, iningal tayo bigla. Dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth. Oy, belated happy fiesta dyan, ha? Mabunod na tayo dito. Winner natin galing po sa may Upper Nazareth. Congratulations kay Danilo Rangel. Danilo Rangel ng Upper Nazareth. Congratulations to you. Pwede ka nang pumunta kaagad dito sa aming impilan, ha, para kunin ang iyong papremyo. Magdala lang po ng ID. Yan ang huwag mong kalimutan, ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:46 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The price is rise. Overload.
7: The price is rise. Overload.
8: Overload. Tama.
7: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
9: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Basa tag mga texts, gikan sa mga texters, atong i-address kining usa sa itong mga texters. Good day, Doc. Pwede ba ang Makabuhay Plus sa Bukol? Kay na ako'y Bukol sa likod. Salamat sa pagbasa. Yes po, matabangan, no? Makatabang kaayo ang Makabuhay Plus sa mga Bukol. Especially kung kinisya nga Bukol is caused by lipoma, non-cancerous tumor, nga gimade up siya of fat tissue. So, imuang likayan ang pagkaon sa mga fatty foods, sa mga makapainit kay sa dugo, makapalapot kay sa dugo, kining karning baboy. Ayaw adlaw-adlawag kaon ang mga karni sa manok. Muna imuang likayan kung akay Bukol, lipoma. At least 3 months mag-inom ka, 1 capsule. 3 times a day, kada humagkaon. Unya, iwasi lang ang sigig-inom og soft drinks. Makainom og soft drinks, may lang sa usa ka semana, kausa. Dili po isa ka litro, kundi isa lang ka baso. Maximum rana pinaga. Sa itlog po, no? Maximum lang og duha ka itlog kung akay mga Bukol. Then, kada humagkaon sa itlog, dapat mo kaon sa kag watermelon para dili malapot imong dugo. Ayob kaon sa mga seafoods like kinason, mga pusit, alimango, tag-as kinislag mga kolesterol, mga fats. Iles ang pagkaon sa mga piniritong pagkaon. O kung makakaon ka og mantikaon nga mga sudan, dapat paghuman imo kaon o kaon jud mga side dish sa mas pipino, ayaw butay suka, tuyo, lanlano ng limon pipino o pinya or watermelon. Human, lihok-lihok dayon, lakaw-lakaw, ayaw yung lingkod, tanaw, basta mantikaon imong nakaon. Or banat kagkaog mga prutas, no? Daghamantag mga prutas like papaya. Kung natay extra money like dragon fruit, nindot kaonon, taas ka na siyang fiber, pwede po ka mag-juice. After 1 hour sa imong pagkaon or between meal, after 2 to 3 hours, mag-inom kag fresh juice para nga mas ma-enhance ang imong metabolism, para nga matunaw or ma-burn yung mga cholesterol or sobrang fats sa imuhang dugo. Sama aning fresh juice, gikan sa pipino o watermelon, apili lang panit, then gusto nimo medyo palamion ang juice, pwede butangan nimo og pinya, gamay, so i-mix ni muna. Or apple, kaning upat ka prutas, no? Pino, watermelon, apple, pineapple, i-mix lang ni muna pinanga. Ang fresh juice manggod, taas kina sila og enzyme nga mutabang sa atong digestion, mutabang pag-enhance sa metabolism, pag-burn sa imong kinaon. Then, especially pag mga kaon o mga mantikaon or taas na kolesterol or medyo masebo, as much as possible, ilakaw-lakaw o dapat sington yung kapinanga. Kasi kung nagkaon kag mga masebo, unya, wala kay pagsingot, kana delikado na siya. So pag inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule, buntag o tuhapon, hantod tulo ka bulan, pwede po ka mo adjust og after 2 months or 1 month kung medyo migamay na ang Bukol, especially sa manay lipoma. Drink more water, no, para nga balance po ang imuhang metabolism, mas makadigest ang imuhang lawas sa imong mga pagkaon, basta nakainsaktong tubig. Then mas ma-burn sa imong lawas ang mga pagkaon, so dili ka magkaroon ng abnormalities. So napay nag-text din nino, good day po, as lang ko ang akong likod or hawak magngut-ngut pagkadlawon unsay meaning ani po. Salamat po. Diyan po ito ng Alabel. Kining imong ibati, possible arthritis ni siya. Di po kumakaingon nga nakay structural problem sama sa mga nainaipit nga ugat kay matag kadlawon raman musakit. Kay katumanggong naipit nga ugat sa imong hawak, kada taod-taod to nagasakit pinangga. So kini imuha, possible basig na stress lang ka or grabing kahago, posible po na ang hinungdan. Kung sige kag pangalsa og bugat, pwede ang imong muscle diha o ang imong ligament diha ma-strain, no? Pwede siya nga mag-grabing pamaol tungod sa grabing pangalasag bugat. Kung naiedad na ta, pwede na arthritis, pwede osteoporosis po paggabok sa bukog. So, general approach ta diyan, ha? Ang atong buhaton, inumtag Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule or 2 kapsula, buntag og hapon. Pwede po 1 capsule, buntag udto, pagkapani hapon, 2 kakapsula inuma, para yung mga pain, dali mawala pagka ugma. Iwas stress ayo pagkaon og karne magabi. Heavy meal sa panihapon, no? Ma-indigest ka, so mutaas yung stress, pwede ka mag-arthritis, mauna mo sakit na ang imuhang hawak. So, i-tripod diyan, matulog ka nga dili ka magtapad og cellphone or layo ka sa mga appliances nga nakasaksak, no? Bawal gina siya kay ang radiation, mo-cause po na siya og pain sa atong lawas basta natulog ta nga duol sa nakasaksak nga mga appliances. Bisita sa imong doktor diyan kung sobra na pila ka semana imong gibati, sakit gihapon kaayo, bisag ipahulay na nimo, namayat na ka, pero bantayan nimo ni siya, although rare cases ni siya, panagsara ni siya, pero kung apektado na gani imong pantog, imong pag-ihi, medyo ginakalintura ka, bisita na gyud sa imong doktor, okay? Pero sulay lang sa ang Makabuhay Plus Herbal Capsule diyan tungod kay ang Makabuhay, nindot po siya kung na imong infection, imong pantog, ang imong kidney. Take 1 or 2 capsules 3 times a day, hantod mawala ang simptoma, siguro mga 3 days to 7 days. Pag okay na, i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule once a day. Human pa ni hapon, pero I assume lalaki ka ha, di ka babae, labi na dili ka buntis. Kasi bawal ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga buntis. Daghang kitang i-consider sa mga nagasakit og hawak. So, iwas ka na sa soft drinks, iwas ka na sa sigig karne kada adlaw, isda, gulay na lang, diyan. Bawal po sigig ka og candy ha, kada adlaw. Sa mga naisakit sa hawak, bawal ang candy adlaw-adlawon. Kung batanon ka, pwede magka-arthritis ang batanon kung sigig inumog soft drinks kada adlaw, walay insaktong tubig, sigig kaon anang mga junk foods. So, for general approach, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules 3 times a day basta naapay pain ang hawak. Pag wala gibati, pag-maintain sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, matag human panihapon. Nganong i-maintain man ang Makabuhay Plus Herbal Capsule? Bisag wala nagibati. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, dili lang na siya pang natural pain reliever. Kundili, pang sustansya po na siya kalawasan. Para nga, ang ato ang lawas, healthy kanunay o layo ta sa mga balatian. Ang kamunggay, ang broccoli o ang ubang mga gulay like kalabasa, sa mga unom kabulan ang panuigon pataas, nindot kaayo na siya himuong mashed or puree or steam, isabay silang mga lugaw para maging healthy sila. Now, ang H3 immunity, daghaning mga gulay, edible base, dili extract form, but whole vegetables, dili synthetic, dili put extract form. Nakita nato sa mga kliyente, mga pasyente nato nga mga bata, unom ka bulan ang panuigon, grabing ubo, kalintura, ang uban gipang antibiotic, wala gihapon mauli eh. Ang uban nga mga bata nga isa ka tuig, luya na kayo tungod sa kalintura. Tag isa ka semana ang kalintura, wa pa mauli, nagluya na ang bata, di na makatindog. Pagpainom nato sa H3 immunity sila, nakita nato nga dali ra sila naulian. Kasi ang kinahanglan sa bata, nutrisyon, para nga himsog dali sila maulian o di sila dali magsakit. Ang mga edad nga bata, unom ka bulan, paingon sa tuig, kung pakauno nato na silag mga broccoli, mga malunggay, ngagi, pang-steam, sabay nato sila ang mga lugaw, himsog ang mga bata. Dili basta-basta matablan. Ang konsepto, kulang ra di ay gulay ang atong mga bata. Labi na ang unom ka, ang uban gatas lang man. Ang uban, lugaw lang, walay gulay. Ang uban, pag-abot og isa ka tuig silang anak, pakauno nag-hotdogs. Kanang idara pinangga, ayaw yun na pakauno nag-hotdogs. Magtunin nun tag mash sa mga gulay, mga dahon-dahon like malunggay, broccoli, kalabasa, patatas o carrots, ipang steam na pinangga, mao na ipakaon sa inyong mga bata, nagsalig paglugaw. So since nga ang H3 immunity, whole ground lang siya ng mga gulay, dili siya extract form, dili siya synthetic form, murara kaglikaon og puree or mashed nga mga vegetables, so dili lang siya nindot para sa mga dagko ang H3 immunity. Pwede po siya di ay sa mga bata gikan sa unom kabulan, nga panuigon, nga naay kalintura, og dili lang para sa mga dagko. Sa pila ka mga tuig, ang mga pasyente, mga kliyente nga nagaadto sa atong clinic, dito na to nakita ang H3 immunity di ay ang among mga bata mas healthier kaayo ikumpara nga wala pay H3 immunity sa among pamilya. Di nami mahadlok mataligsikan, maulanan. So, malipay kaayo mi nga mo-share sa H3 Immunity Capsule sa inyo ha, tungod kay ang among pamilya, among mga pasyente na bless kaayo sa H3 Immunity og kamusab og sa inyong mga kasilinganan. Ato lang ibalik kanunay sa Dios ang dungog og himaya og ang kaayuhan anaaragyod kaniya. Instrumento lang ang H3 Immunity, instrumento lang ang atong mga suplemento, mga tambal nga ginainom, ang ginuog yod ma oy saligan nga maoy makatambal, makaayo sa atong mga balatian.
1: Basta healthy, happy! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
8: Makabuhay.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Basta healthy, happy. Okay, na mga texters gihapon natong pantubagon. Good morning po. Unsa inyong religion kay bawal man ang walay himbis nga isda? Nabalaka jud ko kay ang isda namo always bangus og barilison. Pero magkaon ko, ma-feel jud nako na ako bation. Thank you jud sa text bahin sa pagkaon. Bantayan po nato basi atong sawsawa na daghan ra kayo. Pag mogamit og suka, dapat dili adlaw-adlawon. Kung makagamit man ta, pinakadaghan na po ng isa kutsara pinanga. Ang suka tuba ra pod ang atong i-recommend nga mas healthy. Usa sa mga factor nga nung kapoy, murag naakay bation, base daghan ra pod ang imong nakaon nga rice. 1 cup lang nga rice ang kauna pinanga. Labi na nga naiginamos, agay. 2 to 3 cups siguro mahurot. Bawal po i 3 times a day ang pagkaon sa isda. Kay taas na sila cholesterol, taas po na sila uric acid o ubang pang mga chemicals, mga toxins. Mao nga dapat kadahuman na tugkaon sa isda, inom yutag Makabuhay Plus Herbal Capsule para ma-eliminate yung mga toxins, healthy ang atong metabolism para masunog yung cholesterol, mahimong energy yung cholesterol. Kaon kag prutas, pipino, watermelon, diha ka magpabusog, no? Labi na kung nakakaon na kang isa ka cup ng rice. So, ayaw pabusog sa rice, dito ka sa fruits, magpabusog. Then after kaon, lakaw-lakaw pinanga. Kung ang imuhang trabaho, grabe ka physical kaayo, pangalsag bugat, pwede ka mag 2 times to 3 times a day magkaog isda. Pero kung more office ka, sedentary ka, once a day lang ang isda mga pinanga, subak-subak na lang dayo ng isda sa ubang pagkaon. Magtuon po ta, labi na sa optimal diet, ang pagkaon og mga gulay, mga lisu-lisu, lentils, legumes, mga beans, magtuon ta na unsa ato pagluto nga di makapa-arthritis kinay sikreto pinanga. Although tagag health benefits ang pagkaon sa isda, pero kung dili mabalance, pwede po ka magkasakit sa imong pagkaon sa isda. Sama sa paghuman nimo kaog isda, pwede po ka naakay isa ka bowl na sinabawang kamunggay. Kung mahimo pinanga kada adlaw kaon jugag kamunggay, bahala once a day lang, sabayan nimo og tanglad og ubang lamas kana tambal na siya, nakakaon na pugka. Then pa-check ma'am sa imo ang cholesterol, pa-check sa imong sugar. Kay pag once taas na sila, mao po na hinungdan kapoy ang imong lawas nga murag naa kay gibati. Check po ang BP ha. Kung makatake po mo sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, mas magka-less ang pain sa imong lawas o wala kay bation. Then, nganong gibawal man ang walay himbis? Actually, sa research, daghan nag-ingon nga okay ra magkaon o walay himbis, daghan po nag-ingon nga dili maayo kaonon, tungod kay mas daghan ni silag mga toxins, ikumpara sa mga naihimbis ng mga isda. Pero labaw sa tanan, nga nung dili ko nag-recommend yun o walay himbis nga isda nga kaonon, una akong giobserbaran nga mas dali naulian akong mga pasyente sa panahon gibawalan na ko sila sa pagkaon aning mga walay himbis. O ang ikaduhang rason, gidili siya sa Ginoo, gitawag siyag hugaw o dulumtanan nga pagkaon. Diha sa libro nga Leviticus o sa Deuteronomy. Sa New Testament, wala tayong mabasa, gitugot na sa Ginoo ang pagkaon ni ining unclean food. Gawas lang sa Acts chapter 10, nga gipakitaan o pananaawon nga nagsugo kang Pedro nga kauno niya kadtong mga mananap nga nakita niya sa pananaawon. Giingnan siya nga, "Tindog Pedro, pag-ihaw." Pero ingon si Pedro, "Dili ko Ginoo kay wala baya ko'y nakaon nga dili binalaan or mahugaw. Dili na ko practice ang pagkaon anang mga unclean food, mga mahugaw nga pagkaon." Ingon dayon ang tingog, "Ayaw paghinganlig dili binalaan ang mabutangan na hinloan na sa Dios." Unya, nawala ang pananawon. Ang Acts chapter 10 verse 17. Mabasa na to nga si Pedro na libog sa iyang huna-huna kung unsa ang kahulugan ni adtong pananawon ngayong nakita. So imagine, makita na to na kahulugan ang pananawon. Dili siya literal. Literal nga mag-ihaw gyud siya ni adtong mga mananap nga iyang nakita. Samtang na malandong si Peter, niabot dayon ang taong gisugo ni Cornelio, usa ka kapitan sa kasundaluhan nga usa ka hintil, usa ka taong mahadlokon, mainampuon, matarong nga tao o nagapanghatag pagani ni isang mga limos. Kabaluta nga ang mga hintil gitawag na sila sa mga Hudyo nga mga hugaw. Unya, ang Espiritu sa Dios miingon dayon kang Peter, "Tanawa na itulog at tao nga nangita ni mo, tindog na o uban sa ilaha, way paglanglangan, kay ako mao ang nagpaanhi nila." Subot pa subot, gi-arrange sa Dios ang mga panghitabo, kay naay buot ipasantop nga minsahe ang Dios para sa mga hintil o hilabi na para sa mga Hudyo sama ni Pedro. Dayon ang mga gipadala nga mga tao miingon si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong ug mahadlokon sa Dios, mahitungod gani niya tibuok nasod sa mga Hudyo, naagyoy maayong panghimatuod nga buutan yun ang tawhana. Ingon pa nila, "Cornelio manggod, gipakitaan sa usa ka anghel nga ipakuha daw ka kay naa daw kay isuti namo nga gikan sa Dios." Nakita ninyong arrangement, mga pinangga. Si Peter gipakitaan og pananaawon, mahitungod sa tanang klasing mananap o gisugo siya sa pagpaihaw niini, apan nagdumili siya tungod kay nailan niya nga mga hugaw katong mga mananapa. Unya, usa ka tingog nag-ingon, "Ayaw tawag gag hugaw ang gihinloan na sa Dios." Nalibog si Pedro og dayon miabot ang mga tao nga gisugo ni Cornelio. Aron sundoon si Pedro nga muuban didto sa balay ni Cornelio. To make the story short, abot sila sa Caesarea o si Cornelio nagpaabot nila. Unya, si Cornelio nagpatigom siya sa iyong mga pariente, mga suod ng mga higala. Murag si Ma'am Aurelia ba no? Ma'am? Happy listening, Ma'am Aurelia, taga-tibong ko, kabayan. Mga invite na siya og pastor. Unya, iyahang pang-imbitahon iyang mga kadugo, iyang pamilya, magtapok sila. Aron maminaw sa pulong sa Dios. Buhat day na, Ma'am Aurelia, sa Espiritu sa Dios. Pagkakita ni Cornelio kang Pedro nga misulod sa iyang balay, mihapa dayon si Cornelio tubangan ni Pedro og iyang gisimba si Pedro. Ingon din si Pedro, "Oy, oy, ayaw nagbuhata." Verse 26, ayaw buhata na, tindog, tindog, kay ako tao rapod. Kaya nagpakita nga di gini dapat na to simbahon ng tao. Labi na ribolto, dili gini na to ludhan, dili na to yukbuan. O nakita ni Pedro nga daghang mga taong nagtigom dito. Verse 27. Sa verse 28, "Kamu nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong or tagagawas. Apan gipahibalo ka nako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw." Og nagkonklusyon dayon si Pedro. Nasabdan niya unsa ang kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Mga mananap nga ginganlan niya hugaw. O garo nasabdan niya ang kahulugan, ingon siya sa verse 34, "Sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag-usa ka nasod iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya o magabuhat sa matarong. Ato bang nakita ang kahulugan sa mga mananap nga nagpasabot di ay mga tao nga mga hintil, kinsa nga mga hintil, nga masimbahon sa Ginoo. Mga hintil dili labot sa Hudyo apan midawat kang Kristo. Kini nga mga klaseng mga tawhana gihinluan na sa Ginoo, gipakamatarong na sa Ginoo, gibalaan na sa Ginoo. Busa dili na sila tawgon dapat sa mga Hudyo nga mga hugaw, kay ang Dios wala na mag-agad sa mga Hudyo kundili sa bisan kinsa nga mutuo kang Ginoong Hesus. So, mao na ikaduhang rason nganong nagpabilin nga ang mga balaod sa pagkaon applicable gihapon nato karon nga ang mga mahugang pagkaon dili dapat gyud nga kaonon. Sama sa karning baboy, isda nga mga wala himbis, mga pusit ug uban pa. I hope nakatabang ni ma'am sa imong pangutana o kung luya imong lawas o magkaog isda, ngul-ngul man imong lawas, basig kulang lag tubig, tulog, kulang lag og suplemento, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules, once a day or 3 times a day, basta na pa'y gipambati. Kung wala'y gibati, kada humagpanihapon, mag-inom aron nga mawala ng huot sa dughan, mawala ang sakit sa kalawasan, o gaan ang pagmata sa buntag. Kailangan labi na ka ng mga nagahagok, nagaputol-putol ang ginhawa, matulog, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule, aron nga dili atakihon sa kasing-kasing, dili urumon. Basta healthy, happy!
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Hi, it's Elma Kumai.
12: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing, og uban pang mga balatian na posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: XL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, EXL Makabuhay.
5: 93.7
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay!
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
9: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Nanguna si Bukidnon Governor Rogelio O'Neil Roque sa pinakahuling RPMD Boses ng Bayan Index of Governance o IOG survey sa Northern Mindanao matapos makapagtala ng 79.4% na rating. Pumangalawa si Misamis Oriental Governor Juliet Uy na may 77.8%, habang pumangatlo si Misamis Occidental Governor Henry Umaminal na may 75.7%. Kasama rin sa limang nangungunang gobernador, si Lanao del Norte Governor Khalid Dimaporo na nakakuha ng 73.2% at Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo na may 68.9%. Batay sa RPMD Foundation, lahat ng nasa top 5 ay lumampas sa itinak ng 55% benchmark na sumasalamin sa mataas na kumpiyansa ng mamamayan at sa positibong pagtanggap sa kanilang pamamahala at mga programang ipinatutupad sa kanilang mga lalawigan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom po na po ng loperamad, yung sa pagkasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. 93.7 Heart FM time. It is now 6:46.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Animalado Dunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang baladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, kuya
0: po. Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya
0: boy. Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po nanay, go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalastok ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Ah, oh. Ay, akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ay, hindi po. Hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po namang produkto, nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa dun sa sinunog na bigas. Opo.
1: Kaya ang sabi ko, yung number ko na isa, naka-block din sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po? Ah?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Opo.
1: Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag sa'yo eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin nyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E po nanay. Okay po, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po.
1: Salamat Kuya Boy.
0: Alam nyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yan. Mayroon ng
0: Ano na yan. Ito po nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa...
1: okay.
0: Alam niyo yon. Diyan po sa J. Beloso Drugstore.
1: Good.
0: Alam niyo po yon. Okay po. So, yun po nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Oh, yun po yung ating rice coffee, ha?
1: Salamat.
0: Oh, tapos kapag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng...
1: Ojungan.
0: Nanay, tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, Nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, Nanay. Diba? tinawagan ako, Nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, Nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, Nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, Nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng Restopi na 5 box doon sa Gonzalgo Store.
0: Opo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa Restopi. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa Restopi? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, Nanay, na 2 po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, sabi niya, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang na sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit plus yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Ano po?
0: Doon po yun. Kasi, di ba, sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos, pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po. So, tanungin nyo na lang po doon. Siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, Nanay. So, solved na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo hanap pa ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, Nanay?
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin
0: Opo.
1: Yung sabon na yun. Kaka-bibili din sila.
0: Opo. Thank you very much po, Nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, Nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, Nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayun po, mga kaibigan. Si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantanan. Dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat At hindi niya po talaga binibitawan. Tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa atin po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kay Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi, San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Opo. Tigaon. Okay, Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ng number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apupunin nyo.
1: Oh, yung nagtatanong po, kung saan daw makabili niyan?
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo, diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Na Natalia po pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun.
1: Kung
0: dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Opo. Basta po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Opo. At baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakaalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon,
0: opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Boy, kumusta?
0: Po, okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Bakitin mo man si Adom. Birthday mo niyan.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si
1: Elvis.
0: Si paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70
0: niyan, Aldaw. Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Eto na si paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si tatay?
1: Iyon, eh.
0: Tatay, si paring Elvis po.

0: Salamat po.
1: Apo. Oh, eto tatay, wait lang ha. Ta. O paring Elvis. Si tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, tatay?
0: Fernando.
1: Fernando. Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si paring Elvis. Dalian mo na. At teka lang po tatay ha, medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
0: Opo, opo.
1: Happy birthday daw po sa inyo.
0: Opo, salamat po na maray. Salamat.
1: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
0: opo.
1: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
0: Opo.
1: At teka lang tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na, pasok na. Teka lang tatay, inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... Teka lang tatay ha, at papakantahan po kita kay paring Elvis. Dalian mo na, at aantayin na si tatay. Okay na? Ito na po tatay si paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, ito na po. Paring Elvis, pasok. Pasok na. Teka lang tatay, wait lang po. At hindi pa daw nakasaksak yung ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, ito na tatay. Pasok paring Elvis.

0: you. Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Sa rest ko po. Yun ang nasasapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo. Salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagba-birthday mga listener natin, pasok ka kaagad. Hindi yung magtotono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, nakapantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo parang Elvis kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta. E nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday. Ang tagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, parang Elvis, ganito. Diba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi diba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa'yo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa'yo na kailangan mo pang tunuhin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo yung di ko maintindihan sa'yo paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagbo-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis, eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang-porma yan lagi kapag

0: papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming maraming salamat po sa inyo and happy happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating maradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magmakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
3: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na awa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos! Good news you wanna hear! Busa o bani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM, kagayan de oro, sir, 93.700 FM, Bukidon. 19 na minuto, that's 19. After 6 o'clock, hey, that's Parokya ni Edgar for you, halaga. Habang busy ka dyan sa kusina, isipin mo nga, pinahalagahan mo ba yung pares mo? Hindi sapat yung mahal mo siya, ha? Madaling sabihin na mahal kita, pero hindi mo naman pinapakita ang kanyang tunay na halaga. Hindi mo siya iniingatan, hindi mo man lang matanong kung nagkaon ka? Naho man nagkagkaon? Kasi imong sudan. Wala nga ganun eh. Diba? Kumusta imong ibati? Walang ganun eh. Ah, diba? Lagi ka nalang I love you, mga ganun tipo. Kasi bagay minsan, no? Ayon sa kasabihan, sapat na rin yung lagi may I love you. Pero dapat you mean it. Diba? At dapat ramdam niya rin yan. Pinapahalagahan mo din dapat siya. Yeah, magandang umaga po. Second hour na ng ating program. Hoy, teka muna. Ano nang update sa ating mga estudyante? Nakakaon na ba? Eh, teka muna, ang tanong, bago nagkaon, nagmata na ba? Diba? Gising na ba yan? Pagkagising nila, ha? Pakainin na, tapos maliguan, ibihisan, ihatid sa eskulahan. Uy, pag-alas 7 na, ha? Maya-maya ng konti lang, ang bilis ng oras ngayon. Kala nyo ba, ang bilis na rin ang pagtanda ng tao ngayon. Diba? Mamalayan mo, uy, ala, anong oras na, oh? Parang kagigising lang natin, tapos eto, sobrang hayag na ng paligid. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Sabi ni Marifel, woo! Rock and roll na to. Sabi niya, todo na alive ang umaga. Habang nag-cook daw siya. Ha? Magandang umaga po, Marifel. Mga tagalapasan ito, lapas dos. Thank you so much. Sana'y nasa may magandang kondisyon naman ang iyong katawan. Diba? Sana'y magandang imong ibati. Diba? 21 minutes after 6 o'clock. Patuloy pa rin sa maghabang. Mamaya ng konti na, magdodraw na tayo ng ating bugas at ang ating groceries. Baka naman, sweetheart, ikaw na ang mapalad na mag-uwi at matawag na pangalan sa araw na ito. Kaya naman, oy, walang bibitaw. Commercial break muna ako saglit, ha? Tabalik pa ako with more. Standby lang mga sweethearts, panahin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 Heart FM time. It is now 6:21. That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: Breaking news, exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
3: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
4: Good news you wanna hear.
3: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
7: Mm-mm.
6: At magaling akong tumulog.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM, kagayan de oro, siri 93.7 Hard FM, Bukidon.
1: Misterioso.
0: That's a cup of joe for you. Misterioso. 34 minutes after 6 o'clock, oras yan at isang din ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, ito yung mga nanalo ng bugas at saka groceries, oh. O, papinaw, ha? Bago tayo mag-draw mamaya, abay, i-announce ko muna iba pa mga pangalan. Yan, yung hindi pa namin nakikita, pero ilan na lang to, eh. Oh, Leo Moreno, yung motorella driver. Oy, Leo Moreno, nakadaog ka ng bugas at saka ng groceries, ha? O, Leo Moreno, dali, pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID. Garon din, nakadaog sa anong bugas, si bugas at groceries, si Resurrection Juanico ng Makabalan Parola. Ulitin natin yan, ha? Resurrection Juanico ng Makabalan Parola. Congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at saka ng groceries, ha? Punta ka dito, magdala ka ng ID. Garon din, etong si Melan Absolo. Melan Absolo ng Barangay 36. Melan Absolo ng Barangay 36. Congratulations. Bugas o groceries, ha? Ang para sa imo, si Junver Diaz ng Selray Puntod. Junver Diaz ng Selray Puntod, congratulations. Nakadausad ka. At ganoon din si Visitacion Aison ng Barangay 36 also. Yan, Visitacion Aison ng Barangay 36. Oy, Visitacion! Nakadausad ka. Og bugas at saka groceries. Ha? Congratulations. Oy, abangan natin mamaya. Nako, panibago na namang winner ang ating idudraw. Kaya naman, naku, manatili lamang nakatutok, ha. Abang busy kayo dyan sa inyong mga ginagawa. Abay, ibigyan namin kayo ng bugas at groceries mamaya. Alright? Para may pakonsuelo naman sa maagang pag-isip. Di ba? Bibili pa ba kayo ng bugas at sundan? Hindi na. Kami nang bahala dyan. 36 down 6. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call. 93.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya hindi rin sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Busa o bani imong pamilya o barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
10: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.
11: You

0: 92.7 Hard FM, kagayan de oro city, 93.7 Hard FM, Bukidon. Oy, we got 6:52 on the clock. That's a Basilio, ha? Huh? Luning ni, no, that's Lord Patawad. Para sa lahat ng mga nagagandahang mga, atag dito, mood dyan. Maganda nga yung mood mo, pero teka muna, mag-review ka muna, reviewin muna yung sarili mo, teka. Nakahingi na ba ako ng patawad kay Lord today? Ngayong umagang ito. Dapat ganun, ha? Tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka na, di ba, may blessing na nagising ka today. Tapos humingi ka ng patawad. Ganun yun. Oh, by the way, that song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Sa mga nag-aabang ng grasya, kanina pa nag-aabang, maagang gumising. Eh, ano pa nga ba? Oh, eto na, grasya. Oras na para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Alamin na agad natin kung saan area tayo, saan drawbacks tayo bubunot ng ating unang winner, Ruleta Select. Ang aming studio narito ha, sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Consolacion! Paminaw, mga taga-Consolacion! Puro tayo, asan yun? Yun! Alright, ang address, District 2, Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may Consolacion, Lemar Uba. Lemar Uba. Congratulations, ha? Lemar Uba, ikaw ang ating Venomano winner, nakadaog ng bugas at ng groceries. May inyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po'y hating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, pabalik tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Park 92.7. Ang sarap.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
7: Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara nilinaw na hindi susuportahan ang unconstitutional na magpapatalsik kay PBBM. Balitang nasyonal pa rin, Pilipinas suportado naman ang ILO Convention para sa Digital Platform Workers. Sa balitang nasyonal pa rin, anti-espionage program ng pamahalaan pinalawing. Headlines sa ating balitang lokal, wala ng aktibong organized crime group sa Northern Mindanao. Ayon naman sa PRO 10. Sa balitang lokal pa rin, Mayor Clarex Uy, binigyang halaga ang pagkakaisa at katatagaan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka. Sa madala naman, PRC Miss Or CDO nakiisa naman sa World Blood Donor Day Fun Run 2026. Sa balitang buga, balitang lokal pa rin. O headline naman sa ating balitang Bukidnon, ilang rice retailers sa Malaybalay, nabigong sumunod naman sa 50 pesos sa price cap sa imported na bigas. Sa balitang Bukidnon pa rin, missing hikers sa Mount Kalatungan, patuloy na pinaghahanap. Sa balitang Bukidnon pa rin, mga senior citizens sa Kalilangan, pinarangalan sa pagdiriwang ng ika-anim na pong araw ng bayan. Sa madala headline sa ating balitang Mindanao, bagong CCTV camera sa Tagum City, kinabi para mas palakasin ang seguridad sa lungsod. Sa balitang international naman, Pope Leo XIV nakiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa balitang international pa rin, 12 nasawi sa pagbagsak naman ng eroplano sa Missouri, USA. Sa balitang pampalakasan, Obiena nag-uwi ng silver medal sa Dusseldorf opener. At sa ating showbiz balita, Brandon Spirito nag-deactivate ng Instagram at tapos batikusin sa Halfis Remark.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Martes, Hunyo at 16 ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin, alas 7:23 na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
2: Heart FM, balita.
0: Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuporta ng anumang hakbang na magpapatalsik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ay kay Duterte, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ibagtanggol at sundin ang salig ang batas. Iginitin niya na wala siyang planong agawin ang posisyon ni Marcos at dahil siyang magita ng publiko kung gaano kawalang hiya ang kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito ay pinabulaano na Malacanang ang mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y walang umano'y planong destabilization o pag-atake sa Malacanang noong araw naman ng kalayaan. Gayunman, inakusahan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang kampo naman ni Duterte na may kaugnayan sa mga pagtatanggang pahinain ang administrasyon. Sa isang talumpati sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Davao City, sinabi rin ni Duterte na nawawala na ang tunay na kalayaan at soberanya ng bansa kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay sangkot sa korupsyon.
1: Sa iwalay na balita, suportado ng International Labor Organization Conference o ILO ang Convention No. 193 on Decent Work in the Platform Economy sa 114th na International Labor Conference bilang mahalagang akbang para maprotektahan ang mga manggagawang kumikita sa pamamagitan ng mga digital platform at online applications. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalagang matiyak na habang umuunlad ng teknolohiya, napapangalagaan din ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Bumoto pabor ang Pilipinas sa nasabing kasunduan na naglalayong tiyakin ang ligtas, batas at disenteng trabaho para sa mga platform worker. Sa clown ng convention, ang mga usapin tulad ng makatarungang pasahod, social protection, tamang employment classification, ligtas na kondisyon sa trabaho at proteksyon laban sa hindi makatarungang pagsuspindi o pagtanggal ng mga online account na manggagawa. Samantala, sinabi ng Department of Labor and Employment at DOLE na patuloy nitong palalakasin ang mga programa at servisyong tutugon sa pangangailangan ng mga manggagawa sa digital platform economy alinsunod sa layunin na pamahalaan na gawing patas at inklusibo ang kinabukasan ng paggawa sa bansa.
2: Heart FM,
0: para sa atin, alas 7:26 na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Pinalawig naman ang pamahalaan ng Insider Threat Program o ITP nito upang panatiling secure ang mga sensitibong impormasyon mula sa posibleng pang-espiya ng mga ibang bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, West Philippine Sea Spokesman Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bukod sa Department of National Defense at AFP, pinalamig na ang ITP sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Philippine Coast Guard. Inaasahan din aniya na maglalabas ang gobyerno ng mga success stories nito o ang mga matagumpay na anti-espionage operation ng sandatahang lakas sa mga susunod na araw. Matatandang isinapubliko ng National Security Council ang ITP noong Marso matapos madiskubre at ma-neutralize ang isang manong espionage na may mga aktibidad na konektado naman sa bansang China. Nauna nang sinabi ni Trinidad na itinuuna ng AFP ang defensive strategy nito sa isang comprehensive archipelagic defense concept kung saan kabiglang sa mga pinaprotektahan nitong teritoryo ay ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, inihayag naman ng Police Regional Office 10 o PRO 10 na wala na silang namomonitor na anumang aktibong organized crime group na kumikilos naman sa buong Northern Mindanao matapos mabuwag ang mga dating grupong sangkot sa iba't ibang kriminalidad na aktibidad sa rehiyon. Ayon naman kay PRO 10 spokesperson Police Major Joe Navarro, karamihan sa mga leader ng mga sindikatong ito ay naaresto na sa mga isinagawang operasyon habang ang iba pang mga miyembro ay nagkawatak-watak at tuluyan ang umalis sa rehiyon. Dahil naman dito, sinabi ni Navarro na nawala na ng kakayahan ng mga naturang grupo na magsagawa ng mga pagnanakaw at iba pang anyo ng organisadong krimen. Kayman, tiniyak naman ang PRO 10 na mananatili silang mapagbantay at ipagpapatuloy ang intelligence monitoring. Katuwang naman ang iba pa mga law enforcement agencies ito'y upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng mga kriminal o pagpasok ng mga criminal gang mula naman sa ibang mga rehiyon. Itama inyo mga orasan na 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tumanggap tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pagbibigay halaga po sa pagkakaisa at katataga ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka. Ito naman po ay pagbibigay halaga ni City Mayor Clarex Uy. Ang nilalaban ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
3: Binigyan halaga ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarex Uy ang pagkakaisa at katataga ng mga Cagayanon sa kanyang ika-apat na State of the City Address na isinabay sa pagdiriwang ng ika-76 na Charter D ng lungsod noong Hunyo 15. Sa kanyang talumpati, inilahad ng alkalde ang mga pangunahing programa at tagumpay ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Rice Development Agenda na nakasentro sa resiliency, inclusivity, sustainability at economic empowerment. Ani Mayor Uy, ang tunay na kayamanan ng Cagayan de Oro ay hindi lamang nakikita sa mga impasaktura at kaunlaran, kundi higit sa pagkakaisa, tibay ng loob at kakayahan ng mga mamamayan na harapin at malagpasan ang mga hamon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang pag-unlad ng lungsod at mas mapapabuti ang pamumuhay ng bawat Cagayanon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Bigang salamat Tony Gonzalez ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita.
1: Sa iwalay na balita, nanguna si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarex Uy at Iligan City Mayor Frederick Shaw sa pinakabagong RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance Survey sa Northern Mindanao matapos makakuha ng 83.1% at 82.7% na performance rating ayon sa pagkakasunod. Isinagawa ang survey mula Abril 1 hanggang 8 ngayong taon sa 5,000 rehistradong botante mula sa buong rehiyon upang masukat ang antas ng tiwala ng publiko at performance ng mga alkalde. Kasama rin sa top 5, sina Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta na may 81.9%, Malabalay City Mayor Warren Pabilyaran na may 80.8%, at Tingog City Mayor Eric Cañosa na may 79.0%. Ayon sa RPMD Foundation Incorporated, nakatuon ang survey sa pagsukat sa pamamahala ng pondo, pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga lungsod ng rehiyon.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga sa Madala Pangulisanay ng ating balitang lokal. Nakiisa naman ang Philippine Red Cross sa pagdiriwan ng World Blood Donor Day 2026. Ito sa pamamagitan naman ng fun run na ginanap kamakailan sa Rio de Oro Boulevard dito pa rin sa syudad. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Department of Health upang isulong ang voluntaryong pagdodonate ng dugo at ikayatin ang mamamayan na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Samantala, dumalo rin si Director of the National Blood Services of the Philippines, Red Cross, Christy Monina Nalupta, at muli pinagtibay ang suporta ng organisasyon sa pagpapalakas ng National Blood Service Program. Ayon sa PRC, patuloy ito makikipagtulungan sa mga katuwang na ehensya upang matiyak naman ang sapat at ligtas na supply ng dugo para naman sa mga pasyenteng nangangailangan. Aras natin, alas 7:33 na nagmamadaling umaga, sumayin po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, taka sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
4: 98.7.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
7: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
6: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
7: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
6: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
7: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
6: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
8: With heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. This is Heart 92.7.
11: 92.7.
10: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
0: Oras sa ating ngayon, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
11: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayo napapakinggan ha, sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
11: Heart FM Balita.
0: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
11: Heart FM Balita.
0: Samantala sa lahat ng mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow yung mga Facebook pages na yan. Sa pamamagitan naman po yan ang ating Facebook Live. Samantala, ang mga Facebook pages natin na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Dash Bukidnon.
11: Heart FM Balita.
0: Yung mga nasa Facebook Live at nanonood, mangyari po lamang pakishare po ng ating live. At maaari po kayo maglagay ng inyong mga comments, ng inyong mga suggestions o ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
11: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 7:36 ng umaga. Play smart, play bright with Noonstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@fancore.ph.
11: Heart FM Balita.
0: Ibago tayo at narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
11: Heart FM Balita.
0: Nabigong sumunod ang ilang rice retailer sa Malaybalay City sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap para naman sa 5% ng broken imported rice. Ito'y ayon sa resulta ng monitoring ng Imported Rice Price Monitoring Task Force ng Malaybalay City Price Coordinating Council. Batay sa isinagawang inspeksyon, mula Hunyo ang 4 hanggang 11, 14 lamang sa 70 rice retailers ang nakapagbenta ng imported na bigas sa itinakdang presyo alinsunod naman sa Executive Order No. 118. Saklaw ng inspeksyon ang 10 lugar sa lungsod, kabilang na ang Aglayan, San Jose, Kasisang, Landing, Impalambong, Barangay 5, Sumpong, Dalwangan, Patpat, Kalasungay at ang Kanayan o Kanayan. Dahil dito'y tiniyak naman ng MPCC, katuwang ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Philippine National Police ay higit pang paigtingin ang kanilang monitoring at mga inspeksyon. Ito'y upang matiyak ang pagsunod ng mga tindahan sa umiiral na price cap.
12: Samantala, patuloy naman ang pag-aanap sa isang 31 taong gulang na lalaki na si Alcar Jazamayla na iulat na nawawala sa Mount Kalatungan sa Bukidnon kung saan huli siyang nakita noong Hunyo 12, taong kasalukuyan. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng kanyang kapatid sa social media, nakita pa umano ang lalaki na humingi ng tubig sa dalawang kapwa hiker habang nasa kabundukan. Nalaman na lamang ng pamilya ang kanyang pagkawala noong Hunyo 14 matapos kumalat online ng mga post hinggil sa insidente. Inilarawan ang lalaki na may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada dahil dito nananawagan ng pamilya sa mga hiker, mountain guide, residente at iba pang may posibleng impormasyon na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at search and rescue personnel upang makatulong sa patuloy na operasyon sa paghanap sa nawawalang hiker.
0: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balita mula sa Bukidnon, pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng kalilangan ang mga senior citizens sa pamamagitan ng idinaos na Senior Citizens Hour. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 60th araw ng kalilangan. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affairs ang programa na dinaluhan ng mga nakatatandang mamamayan mula naman sa iba't ibang barangay ng bayan. Isa sa mga tampok na aktibidad na pamamahagi ng cash gifts para naman sa mga senior citizen na may edad 90 hanggang 79 bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at mahalagang ambag naman sa komunidad. Sa ilalim ng temang Valuing Elders and Living with Dignity, layunin ang programa na bigyang pugay ang karunungan, sakripisyo at mahalagang papel ng mga nakatatanda sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng kalilangan. Alas 7.40, yan ang ating oras. Oras na yan ay hatid sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
2: Heart FM Balita.
0: Tumago tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, mga bagong CCTV camera sa Dagom City ikinabit naman para mas palakasin ang seguridad sa lungsod. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
4: Naglagay ng mga karagdagang CCTV cameras ang pamahalang lungsod ng Tagum sa mga pangunahing kalsada, pampublikong lugar at matataong intersection bilang bahagi ng programa para sa mas pinaigting na seguridad. Layunin ang proyekto na makatulong sa pagmomonitor ng trapiko at mabilis na pagresponde sa mga insidente. Ayon sa mga opisyal, makatutulong ang mga bagong surveillance cameras sa pagbigil ng kriminalidad at pagdukoy sa mga sangkot sa mga aksidente at iba pang paglabag sa batas. Nakaugnay rin ang sistema sa mga monitoring centers para sa mas epektibong koordinasyon ng mga otoridad. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga programa ng lungsod para sa kapayapaan at kaayusan. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng dagdag na seguridad sa mga residente at sa mga bumibisita sa Tagum City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7.42, nabago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Nakiramay si Pope Leo XIV sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa katimugang Mindanao. Sa kanyang tweet sa social media platform na X, tiniyak ng Santo Papa ang kanyang pagiging malapit sa mamamayang Pilipino na niyanig naman ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ipinanalangin din ni Papa Leo ang mga nasawi at nasugatan ng lindol at maging kanila mga pamilya at ang mga nagdurusa ng dahil pa rin sa naturang lindol. Ginawa ni Pope Leo ang naturang pahayag makarang bumalik siya sa Roma mula sa kanyang 6 na pagbisita sa Espanya.
12: Sa hiwalay na balita, hindi bababa sa 12 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplano sa Missouri, United States nito lamang linggo. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, naganap ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport sa lungsod ng Butler. Sa paunang ulat ng mga otoridad, wala umanong nakaligtas sa insidente, kabilang sa mga nasawi ang 11 skydivers at ang piloto ng eroplano. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga kinaukulang ahensya sa mga pamilya ng mga biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, papalakasan, magandang simula. Magandang simula po ha sa kanyang 2026 outdoor campaign ang naitala naman ni EJ Obiena. Matapos mag-uwi ng silver medal sa Eurowings Flying Circus sa Düsseldorf, Germany. Nagdapos si Obiena sa 2nd pwesto matapos malampasan ang taas na 5 metro at 74 na sentimetro sa kanyang 2nd pagtatangka. Nanguna sa kompetisyon ang Amerikanong si Chris Nielsen na nagtala ng 5 metro at 83 sentimetro. Habang pumangatlo naman ang katari na si Seyfieldin Abdelsalam sa taas naman na 5 metro at 65 sentimetro. Sa kanyang social media post, sinabi ni Obiena na naging hamon ang pabago-bagong hangin sa venue, ngunit ikinatuwa pa rin niya ang resulta bilang magandang panimula ng kanyang outdoor season. Susunod namang sasabag ang Filipino pole vaulter sa Diamond League Meet sa Doha, Qatar sa Hunyo 19. Ito'y bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa mas mabibigat na international na torneo.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
12: Nako, nag-deactivate ng kanyang Instagram account si Filipino-American pageant title holder na si Brandon Espiritu matapos makatanggap ng matinding batikos online dahil sa kanyang pahayag tungkol sa mga mixed race o healthy Filipino contestants. Umani na negatibong reaksyon si Espiritu nang sabihin niyang walang sapat na tsansa ang Pilipinas sa international pageants kung wala ang mga healthies. Bilang tugon sa isang netizen na nagtanong kung bakit hindi siya kumanta ng Tagalog na awitin. Dahil sa kontrobersiya, bumaba ang kanyang followers bago tuluyang ma-deactivate ang kanyang Instagram account. Ila beauty queens kabilang sina Winwin Marquez, CJ Opianza, Gazini Granados at Stacy Gabriel ang nagpayag ng kanilang puna sa issue.
0: Namali siya ng tira doon.
12: Namali.
0: Oh, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang
12: isda ba? Oo.
0: Isda.
12: Ayun. Eh kasi itong si Brandon, ayan, may ano siya eh. Sabi nga dito, he's a title holder. Isa siyang ano eh, na nahirang siya kasi dati. Ito, may bilang...
0: Ano?
12: May pageant siya eh. May
0: sinalian.
12: May sinalian siya okay. Pageant wherein nakuha naman niya yung title. Corona, which is he represented the Philippines.
0: Napaka-Pilipino pa naman ang ano, ng kanyang apelido.
12: Ay, ito Espiritu. Pala. Mr. Supranational 2024.
0: Ayun.
12: And a second runner-up and Mr. Global 2025 siya, semi-final.
0: Siya ba yung may ilahing ano? Foreigner?
12: Foreigner, American. Filipino-American. Yeah.
0: Pero isinunod siya sa kanyang apelyido sa Espiritu, ano? Espiritu. Very Filipino.
12: Para makaano sa pageant siguro.
0: Pwede, may mga pageants naman na tinatanggap yung mga foreign surnames eh. Basta may dugo ka at may pakita kang birth certificate na ikaw ay Pinoy. Diba? Pero ang akin lang dito, sabi nga natin, hindi mo dapat may pagka-degrading kasi nung statement eh.
12: Statement,
0: 'di ba?
12: Oh.
0: Na ayun, so mga pangit ang Pinoy kapag purong Pilipino ang mga magulang.
12: Sabi niya kasi kung hindi daw dahil sa mga tinatawag niyang healthies o yung mga mixed race na mga sumasali sa pageant, which is commonly talaga na nangyayari naman.
0: Di
12: ba? Yung mga sumasali sa pageant ngayon may lahing ganito, ganyan.
0: Eh, nga napansin ko nga yan. Di ba sabi ko nga sa'yo, napakaganda po ng Pinoy kapag nahaluan na mga dugong banyaga. Diba? So hindi na, pero hindi naman ibig sabihin na kapag walang dugong banyaga hindi na tayo mananalo ng titulo. Abay, bakit ba naman sina Gloria Diaz? Wala namang halong ano.
12: Totoo yan.
0: 'Di ba?
12: Melanie Marquez.
0: Yung mga diba,
12: kaya lang ito rin yung mga siguro pagpalagay natin, may mga bagay na kailangan hindi naman dapat or hindi kailangan i-express din sa social media in a way on how we understood it because maraming pupo na talaga sa'yo.
0: Kailangan natin maging sensitibo. Kailangan natin maging sensitive tayo, ha? Siyempre, maging keen observer din tayo. Bago ka mag-post, sabi nga doon sa kasabihan, you think before you ink. Sa totoo yan. Pero sa ating mga social media account naman, you think before you click.
12: Totoo yun.
0: Diba? Pag-isipan mabuti.
12: Oh, yung mga audience kasi natin ngayon sa social media, mga netizens natin, very, very active.
0: Nako, hindi lang active. Die hard.
12: Die
0: hard. Konting kibot nga lang. Status na. Mayday na. Sumakit lang yung mga ano. Sumakit lang yung daliri siya pa. Naka-mayday na. Lalo na ngayon. Uso na yung note.
12: Oh, yung note. Diba? Yeah, everyday na ano. Yun din siguro. Kahit pa, sabihin na natin, sabihin nila, this is a democratic country, we can say whatever we want, we can do whatever we want, pero hindi ibig pong sabihin ay lahat ay pwede nating sabihin.
0: Hindi na po si Senator Tulfo ang sumbungan ng bayan.
12: Hindi na, si ano na, si Meta na.
0: Si Meta na, sumbungan ng bayan.
12: Si Meta, si IG, name it, name all the social media platforms. Abay may.
0: Talaga. Ay, pag sumakit naman yung mga yung kukunyo, kung ansa man yan, huwag na kayo magsumbong, huwag na kayo mag-note-note. Mag-ingay lang yung kapitbahay, naka-note na.
12: Ang ingay mo naman, yung mga...
0: kakanta lang ng video kay, mamayday pa.
12: Bakit hindi mo nalang puta? Alam mo ba, di ba yung nangyayari ngayon, which is very, nakakalungkot, no?
0: Kaya nga.
12: Yung kunwari may taong kailangan ng tulong, sa social media muna.
0: Bago matulungan.
12: May sunog. Tabang.
0: Tabang. Sayang ang reels.
12: Nasunog ang aming mga ganito, ganyan. Bakit hindi mo na lang itinawag yan doon sa ating BFP diba? At natulungan
0: pa. Sayang nga ang views, ang reels. Sayang,
12: ganun na ba?
0: Itanong mo sa vlogger, may bagong vlogger ngayon.
12: Ay, meron ba?
0: Ako, hindi nyo pa napapollow, i-follow nyo.
12: Ako naman.
0: Ano bang FB page niya?
12: Parang nag-comment ito dito.
0: Nag-comment
12: ito
0: dyan eh.
12: Bago lang eh. Sige nga, matingnan nga natin. Matingnan
0: mo. Ano pangalan? Jason Space Heart FM.
12: Ayun.
0: I-follow nyo nga yan, i-follow nyo nga. Naku. Talaga.
12: Pagpunta ka doon, nakangiti ka.
0: Nakangiti ka. Jason Space Heart FM. Ayan yun, ha? Meron pa nga yan, Dr. Heart FM.
12: Ayun.
0: Meron pa. Ikaw, kailan ka ba magkakaroon?
12: May paparating.
0: May paparating na? Ayun, baka namin yan.
12: Itayin pa natin
0: yan. Baka natin lahat yan.
12: May niluluto lang.
0: Niluluto na. Sige, maganda yan. Kompleto na ba yung mga panakot?
12: Malapit na. Ano pa, pinapakuluan na lang.
0: sige, sana naman maayos niya yung kanyang naging problema. Sayang naman yung Instagram.
12: Maraming pumalag din na personalities. Hindi lang na-mention itong si Carla Paula Henry. Nakita ko ang kanyang video regarding this incident. Kasi she's half Canadian. So sabi niya, matuto tayo na the very lesson for this is being sensitive and being responsible.
0: Iyon na. Sige, maraming salamat sa Chika for today.
12: Yan ating balita ngayong Martes.
13: Heart FM, showbiz balita.
0: Hoy, 7 na minuto bago sumabit ang alas 8. Ito na po yung sitwasyon ng mga kalsada ngayon.
13: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Tudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
14: Good morning, Jason. Good morning, Leo. In fact, kung mapapadaan kayo dyan sa paagi ng Pugon, may kaluwaga pa naman siya ngayon. Dire-direcho, papuntang Jarad Borja, hanggang makalabas ako ng Venice, papunta dito sa Rotonda, may napakaluwag. Itapendo lang ka, punta dito sa Tendang Destroying Village. At dire-direcho ang punta hanggang makarating nyo, makapasok ako sa Makasandig Boulevard. Napakaluwag na papasok ng Makasandig Boulevard. Pero ang papalabas, medyo may kahabaan ang pila ngayon dyan.
0: Nakaw!
14: Hanggang sa dire-direcho ko, papunta sa Guanao, makikita sa Buster Zone, napakaluwag pa naman. Huwag na malungga ka sa ato dyan.
0: Ayos, sige. Nasaan area ka na ngayon? Saan lugar ka na?
14: Sa area ko, nasa banda ng ano, ating guest capacity.
0: Alright, sige. May pasayaro ka ngayon?
14: Kapapapakalaan ni ma'am.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho. Ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
14: Yan na latest na sitwasyon. Makasada ang inadaanin sa ngayon. Heart Passage Group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Hot FM Road Traffic Alamin.
15: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Oras natin ngayon, 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hunyo 16, ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Nilinaw na hindi susuportahan ng unconstitutional na magpapatalsik kay BBBM.
12: Pilipinas suportado ang ILO convention para sa digital platform workers.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, anti-espionage program ng pamahalaan, pinalawig.
12: Headlines sa ating balitang lokal, wala nang aktibong organized crime group sa Northern Mindanao ayon sa PRO 10.
0: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Clarix o ibinigyang halaga pagkakaisa at katatagan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka.
12: At City Mayor Clarix o nanguna sa Boses ng Bayan Top Performing City Mayor Survey sa Northern Mindanao.
0: Sa balitang lokal pa rin, PRC Miss Orsidio nakiisa naman sa World Blood Donor Day Fun Run 2026.
12: Headlines sa ating balitang bukid noon, ilang rice retailers sa Malaybalay City nabigong sumunod sa 50 pesos price cap sa imported rice.
0: Sa balitang bukid noon pa rin, missing hikers sa Mount Kalatungan patuloy na pinaghahanap.
12: At mga senior citizens sa Kalilangan pinarangalan sa pagdiriwang na ika-60 araw ng bayan.
0: Sa balitang Mindanao naman, bagong CCTV camera sa Tagum City ikinabit para mas palakasin ang seguridad sa lungsod.
12: At headlines sa ating balitang international, Pope Leo XIV nakiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
0: Sa Ibayo Dagat pa rin, 12 naman nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa Missouri, USA.
12: At headlines sa ating balitang pampalakasan o Vienna, naguwi ng silver medal sa Dusseldorf opener.
0: At sa ating showbiz balita, Brandon Spirit ito nag-deactivate ng Instagram at tapos batikusin sa half-face remark.
15: Heart FM, balita!
0: Aras natin, 4 na minuto bago sumamit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
12: Ayan na, yung mga nagpapabati sa atin.
0: Oy!
12: Oo. Si Ma'am Linlin Roa, magayong buntag. Thank you for listening.
0: Jean Garcia, Kadia, magandang umaga po. Watching and listening from Kadiaville, Kanituan. Maraming salamat.
12: Ay, Papa Roo, mayong buntag, Papa Roo.
0: Yales family, kay Tatay Nicolas, Mami Elaine, Jalinja Glenn. Thank you so much for always tuning in.
12: Jun Ros, mayong buntag dyan sa JL Flower Shop, ha? Good morning, good morning.
0: Nikoyon, Mermaline Kamad. Magandang umaga po, mga taga Kipilas, Bukidnon. Aba, meron pala ganyan. Kipilas, Bukidnon.
12: Mayroon taga. Ate Marmans, good morning. Ayan, watching here sa Manzano Compound. Thank you for listening. Ayan, birthday, happy birthday to Ma'am Marlene Manzano.
0: Aba!
12: Ay, birthday mo, ate. Happy
0: Sana'y
12: birthday.
0: Mabusog mo kami.
12: Happy birthday, na-miss kita.
0: Sana'y may spaghetti. Gloria!
12: Okay, naman. Ay, may ano ka pala, may kasabayan ka pala, ano. Malapit na din yung may kilala ko malapit na din mag-birthday.
0: Sila nang bahala. Yung magbe-birthday na bago, walang handa. Gloria Marcomero, magandang umaga.
12: May buntag. Ma'am Angel Flores, Pagadatan, good morning. Watching from Zone 5 Bonbon. Shout out kay sa Roston Blind Massage and kan Alexander Pagadatan na nasa City Mall po na. Maraming pong salamat.
0: Jocelyn Lunoy, magandang umaga po sa inyo. Pwede pahingi ng swerte na serial number. Kanang bugawas na yun. Sabi ni Joy ng Claveria, Misamis Oriental, wala naman yata, nakakaalam eh. Diba? Alam mo, mag-follow ka sa Jason.
12: I don't, ma'am. Anong tawag doon? Hearing.
0: Ibang hearing naman yata. Parang kaso yata yung hearing. Dito yun, no? Si Jason Space Heart FM.
12: Ayan.
0: Nag-shoutout siya. Good day, mga sweethearts. Yo!
12: Yun! Oh, my tayong buntag, ha? Mami Annabel Cabuyon Tabano, good morning. Oh, happy morning kay Mian din, ha?
0: Ay, ganda umaga. Si Marilu Abrogueña Simbahon. Marilu! Oh, maraming salamat watching sa may Bulwan. Shoutout sa akong mga friends Shelton Nazi working from RRC, Egea Ray Abesha from Julmar, Ancho Lecor working sa Heart sa iyang crush, I heart you friend. Yan ba yun? Oh, thank you DJs, maraming salamat. Uy, maraming salamat din sa pag-follow mo, ha, sa Jason Space Heart FM, ha. Thank you.
12: Follow, like, and share din, ha. Mami Gemma, mayong buntag. Ayan, hi to Lani Cobilia, Josephine Vicoy, Lorena Eliezo, Giselle Amor, Nympha Harolino.
0: Ay!
12: Yung shoutout sa mga taga-Prok 5B Zone and Upper Carmen.
0: May nagpapa-shoutout pala dito. Wait lang. May nag-message nga pala sa akin. Sibasahin mo yung isa dyan.
12: Oh, meron dito si Ate Lalina, Abonitalia Wiso. Yan, mga taga King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken.
0: Mm.
12: From Phase 2, Trinitas, Bugo.
0: Ay, nagbe-birthday yung asawa ng kaibigan ko. Ano natin to? Gar! Si Parin Joy. Parin Joy, Pangilinan. Oh, ano yun yung asawa niya? Nagbe-birthday today. Si Joanne. Happy birthday, Joanne! Marikoy! Happy birthday!
12: Ayan, happy birthday. At kay Sir Efren Wayan din. Diyan sa City Homes, Malanangupol at ang Wayan family.
0: Hoy, follower na ng Jason Space Heart FM yan.
12: Ay, follower na yan.
0: Oh, lagi nagbe-message yan dun eh. Oh.
12: Ang dami mo nung follow.
0: Ang dami, oo. Kulang pa ba?
12: Push pa natin, sige.
0: Magpalo na magpalo.
12: Yes.
0: Si Karen Torres, magandang umaga daw. Watching and listening from Lapasan, Wild ng Ape. Shoutout sa akong anak, lovely Luz Torres. Ognihan Melpings, nga sa Motor Shop Carmen. Also sa Amiga, sa Igsoon ko, Ang Gingaw. Nga nag-work naman sa Kauswagan, Amping Igsoon. I miss to see you. Bisita rako diha, imo work po hon, Amping always. Salamat po.
12: Hi ate, Batangarke, maing buntag. Shout out from Pangantukan, Bukidnon.
0: Ayun! Sige, Rodicento, Piamonte, GV. Magandang umaga po. Mga taga Don Carlos, Bukidnon. Salamat sa Tanan na Mina. Salamat, Don.
12: Eto, na-miss ko talaga to.
0: Ay, hindi pa nakafollow yan.
12: Ay, pa-follow natin to. Hi, Vera. Maing buntag sa'yo, Malandro Gato. I miss you.
0: Hindi pa nakafollow. Si Ma'am Amy, hindi pa rin nakafollow yan.
12: Ay, si Ma'am Amy.
0: Oo, happy Tuesday sa Taran, especially mga taga Kamamanan. Thanks.
12: Yan, good morning. Kaya si Manny Lovilito, greet ko sa mga si Manny family sa may Malaybalay, Bukidnon. Sa Dingle family, ijak naman sa may Paitan, Quezon, Bukidnon.
0: Ah, Dingle? Alam ko apelyado nila. Bells. Dingle Bells. Mami Marilyn, Charm, Mistisa Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo. Si Kring Kring nakikinig din. Hindi pa rin nakapollow yan si Kring Kring. Si Mami Marilyn nakapollow na eh.
12: Ipapollow na yan, Mami. Oliver Dopalco, ayan, maraming salamat. Good morning.
0: Ayan o, Shelton Nadzi, magandang umaga. Tangkang salamat. Marilu Abrogueña Simbahan. Thanks, partner. Alright.
12: Ayan, maraming salamat. At sa lahat ng mga, yung mga sweethearts natin na hindi pa nakapag-entry na may AirPod with a big heart.
0: Ay, oo.
12: May nabasa na ako kahapon at ang galing-galing.
0: Ang ganda. So, ang ganda ng mga mensahe nila.
12: Mag-commentan doon, nakapin-post po siya.
0: Babasahin namin ha, yung mga comments nyo doon. Ay, huwag nyo kalimutan papusuan. Kasi yes. Paramihan po ng heart reaction yan. Paramihan po ng heart yan. So, i-mention ninyo lahat ng friends nyo ron.
12: Yes, ha? Pa-heart-heart react. Hi to Dr. Heart, maayong buntag.
0: Maayong buntag, partner. Alright, sige. Abangan natin lahat mamaya mga bagong winners sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas at saka ng groceries. Aras natin, isang minuto makalipas ang ikawalo o alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang hinalam ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa kalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa mga sparring partners natin sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa kalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa kalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid balita.
12: Del Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
16: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
0: Aras natin, 8:02, times are brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
16: This is Heart 92.7.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
19: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
21: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
16: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
22: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong sa ka-firming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang.